ukuthi iBhayibheli yena ohlolisisa inhliziyo. Uyena olonda ukuphila kwethu. Uyena olonda inhliziyo yethu.

Dethe lumculo ndumiso kube ngikukhuthaze until 5. Ngale ka 5 o'clock ukhona umama usiphithiphithi umama madlala. Sakha umuntu. Isidishume imzuzu ngapho ngishaya ihora lesine. Umsakazo wezulu eMzansi ku 98.0. Our frequency modulation. Uyawuzwa ngempela umehluko.

0: unhlanhla lapho lakhi ehungwenya ehojiblo insizwa ke abantu abafuthi abaningi esasiphila nabo lapho sababa senkosini khona lapha kwamashuka eli kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi ke khona abasaphila baqhubeka abanye nezimpi ezazikhona ezayihlasele kakhulu kule ndawo yakamashu zanqamuka bayangenelana sukwazi ukusuka ngapha ko 9 uyongena ngale ko 6 ko 7 ko 4 lawo ongasangeni khona mina ngakhetha ke ukubaleka kwa eli I think it was 1990 ku 95 mangaphosis 95 96 la kwase kushube khona ngempela ngabaleka ke ngadla phansi ngabe ihlalele lindelani lento zomanti ayi engikwazi ukumela inganono mina hayi ke ngabaleka kakawota kanjalo amen baba Mageba uthi kawuphaba umphongolo from isolami Ndlovu ulapha nge enanda siyabakhulu isolami nangu Thembi Nkosi ubongane Charles Dlamini ulapha emawoti uthi ke naye ke uyaphila angibheke abambalo la ku TikTok bese ke ngisale ke sengivala umama ungwane ngimbonile nangu Hazel uthi Jehova asigcinele wena babo Gebo ngiyabonga kodwa Hazel CI nangu Lindiwe Buthelezi Shenge sokalisa siyabonga uthi amen mfundisi all things are possible usho Lindiwe Buthelezi ushenga uyishengele madoda awu awu madoda ongikhumbuza umntwana okaphindangeni awu sheke awu siyabonga siyabonga kukunama moments akhumbulekayo kakhulukazi uma uzokhuluma umntwana okaphindangeni ube umuntu nje obephendula ngendlela yakhe yabona ngendlela yakhe yakhe nje unique nokulungile sheke siyabonga siyabonga sokalisa khona la kathi khona bathi nginoshukela nange nangikhotha yini uyabona nje so siyabonga uNkulunkulu nangu ubani uzinhle na chef wabelungu ngiyabonga wezinhle sofikile mpheki wamadoda uchef wamadoda ngelinilanga uNkulunkulu uzongibusisa ngoba ngisazobusiseka uyofika nje uzongiphekela nje ungishayele idina ngikhokhele nje ungishayele nje ngihlale phansi mina ungiseve upheke bese wenza into ethi invoice khona bangayazi into ethi invoice ilento oyibhalayo uma uqeda ukusebenza bese unikeza labo efaye bekukhokhele right zindle la chef siyambonga uNkulunkulu Ntombi nangu nombuyiselo Ntumi from Newland East siyabonga kakhulu wena onombuyiselo uzovela uJehova nakwesakhe isimo kunjalo cela ukuyibamba la ngihambe ngiyobheka ukuthi ke uNkulunkulu ke usiphatheleni nanadanisa ulapha kwadabe ka J kube ke uthi ngiyabingela namfundisi wami ekseni uphumelele Ndwandwe ulapha na ke Mlaza kwa C ngimbonile uThembani kube ukhonzeni Mkhize ulapha na ke Mophela khabazela kamavovo cwabe kayihlahla sambonga uNkulunkulu ngawe
1: umfundisi uMageba kuyizwi lomzansi
0: right kulungile ke ake sibheke ke sithi qhu bese ke siyabuya bese ke siyabuya ke sesibuya ke nezwi lika uNkulunkulu ekseni uNkulunkulu ke muhle futhi kuthembekile asambe sithi ke MUG music be lifted masibuya ke la sobuya ke nezwi lika uNkulunkulu ngiyacela unganeziphutha nami ngapha ku TikTok ungabusasuka ungalizwanga izwi njengamanje mangibuya kule ngoma ngizokunikeza izwi elizoba imizuzu nje emhlanu kuya kwelishumi.

incwadi eka Job 42 verse 1 and 2 kodwa ke ingqikithi yendaba yami ilapha ku verse 2 uma ngabe uJob esethi ngiyazi uthi ke ngiyazi ukuthi ungenza konke bese thi alina kuvinjwa icebo lakho uma ngabe siphila uNkulunkulu esidalile emhlabeni siphila ngaphansi kwento ebizwa ukuthi icebo

lingevinjwe. Nakhona ngize ngizofika emsakazweni sengadvertise ama business nje angivelanga ngagijima ngaye emsakazweni ngayo advertise ama business khona la engaqala khona okwakungemnandi khona kodwa ngaba khona ngahlonipha ngabekezela ngalalela icebo likaNkulunkulu ngempilo yami ngafuna icebo likaNkulunkulu ukuthi Nkosi kulungile ungibeke la ongibeke khona kodwa ngiyaqonda ukuthi ungibeke a certain time awukho permanent kulesi simo odlula kuso icebo uyadlula kuyindlela yokudlula Ingakhetha uDavide noma ngihamba esigodini sethunzi lofa angwesaba kube ngoba uno nami bese thi intonga yakho nothoni yangijoza bese thi undlala itafula kodwa ukane wadlula esigodini isigodi siyicebo likaNkuluNkulu uNkuluNkulu akasifakela ukusibulala emgodini kodwa usifakela ukuthi sifinyelele etafuleni ngoba indlela yetafuleni idlula esigodini kunete ebizwa ngecebo kunecebo likaNkuluNkulu kunecebo likaNkuluNkulu ngempilo yakho Bengizosho njalo namhlanje kuseni. Ngizothi ngiyacela please don't give up. Kunento ebizwa ngecebo. Kunento ebizwa ngecebo. Mhlambe kudlule uma wakho emhlabeni. Uyena muntu obukade uattached kuye. Lalela konakele. UNkulunkulu necebo. UNkulunkulu ufuna ukukhombisa ukuthi Impilo ayiphetho ukuthi khona uma wakho kodwa impilo ingaye uNkulunkulu uzo survivor engasekho lo muntu obucabanga ukuthi uyena owungqoshishilize empilweni yakho uyena oyibreadwinner uyena oletha impilo engcono kuwe uzo survivor engekho omunye ubekade nje ewu housewife indoda yenza konke suddenly indoda yamjikela yamulahla kade kuyiyona yenza konke yena ewu housewife yamlahla uNkulunkulu ufuna ukukhombisa ukuthi yena uNkulunkulu indoda ikhona noma indoda ingekho uNkulunkulu indoda ikhona uNkulunkulu noma indoda ingekho Hey uNkulunkulu bafothe uNkulunkulu unecebo ngempilo yethu. Akekho umuntu onecebo ngempilo yethu njengoNkulunkulu. uNkulunkulu unecebo noma ngabe udlulaphi. Mina ngiye ngagade esangweni ngamtshela last time. Ngathi mina nginento ebizwa ngeSOB. Ngiyazi manje sekunosira. Ngiye ngagade esangweni. Mina ngiye ngaxova. Ngude kaBoy ngixovela umfowethu uBonga usaba senkosini. Umanza nkosi. Waye umakhi ngathi mangiphuma esikoleni, ngathi umfowethu ngoba ngiphuma esikoleni angisenzi lutho. Ngicela kulesi sikhathi kuyokuxovela udaka ngoba unikwazi ukubeka isitini. Ngeke ngihlule ukuxova udaka. Sayakha nje imizwe embalwa lapha komachobeni entuzuma. Umuzi wakakhuzwa nje ngale phansi. Kwapani lapha ngale phansi. Kwamfundisa uGhetto ngale phansi. Lapha emazintoti wakhiwa yithi ngangixova udaka lapho. Sayakha nje imizi eminingi ngixova nje udaka. I part of the plan. Ingxenye yempilo, icebo, ingxenye yecebo. Ingxenye yecebo. uNkulunkulu unecebo ngempilo yakho. Angikhathali noma ngabe isiphi isimo odlula kuso, kodwa uNkulunkulu unecebo ngempilo yakho. Uthi kuJobe, ngiyazi, now I know, icebo lakho lingevinjwe. Icebo lakho lingevinjwe. Nami ngingomunye wabantu

0: ngoba umshado kufike kube wena nomshado nayo udinga imenzo sengisho umshado ke uyayizwa lento le
1: yeah
0: anikwazi ukuthi niphile nithi nina nje ningongqesta ngobani ngobani sikhona isitha singakaze siphume nje insimini yase Eden insimini yase Eden silinde wona umshado wenu nawe kubalulekile ukuba nemento imento izongisiza ngani namfundisi la la kulahleka khona ke
1: yes
0: abantu when they choose umuntu mayethi imento uvela thatha untanga yakhe noma umngane athi yabo uma ngengakhuluma nawe nje mngane uyangiphilisa
1: yeah
0: balekile magheba umfundisi wami ukuthi when uthatha imento musu umthatha age group wakho I will always repeat this musu umthatha u age group wakho because age group wakho nineminyaka e-30 nobabili kusho ukuthi ama experiences wenu nani nani ayalingana mfundisi ayalingana yabona uthathe 35 awukwazi kuyayilinganela nobabili nizalwe ngaleso sikhathi sekuyimentor yakho leyo now uma ngabe wena una 1 year khona umuntu ophila phambi kwakho ona 25 years kusho ukuthi kunejena ihambile wabuwa washayeka yena noma wabuka abantu beshayeka wabuka izinto zenzeka une experience loyo muntu loyo now ke naboka abantu ogijimela kubona yabonje uma efika uMary kuElizabeth Elizabeth usena 6 months yabona kusho ukuthi nje useke waba nenhliziyo encane wabona ukuthi mangabe ukhulelwe fanele kwenze njani kufika lo oza ne very same thing angakazi nokuthi kwenzakalani now uzomentorisha in other words now ke imentor ingisiza ngani mfundisi imentor okokuqala awuveli nje uthi nje ngiyamthanda lo fanele uNkulunkulu uNkulunkulu anginike imentor e right
1: a guide
0: mfundisi yes ukuthi this one
1: yeah
0: mangifika kuyena lo ngiyazi ukuthi mayethi nje sometimes uzothi uyabona ke la uphedile
1: yeah
0: uyapheda mntanami yabona umsana ukwenza kanje ngoba uzolimala noma ekuthethisa akrebuke akuskolde ngothando kodwa wazi ukuthi umamami lo ubaba wami lo fanele ngimlaleleke yena kusho uma ungasalaleli umuntu then kuzoba njani ngoba uyena ozokubonisa ukuthi ngeke ngani yami yabona izinto masezi kanje makunje ngiyabona ukuthi ukulimazini impela ubumthanda beninabantwana but ke manje yenza kanje uyabona uya uhambela uyenza kanje
1: uma sekunje kwenziwa kanje
0: kwenziwa kanje loyo ke usuke uyitrusta into ayishoyo
1: umfazi akakwenzi ukuthi
0: akakwenzi
1: eganile ikwenzi
0: ayikwenzi ukuthi uyazi mfundisi usase lapho masikhuluma ngemento izolo bengiye ngifundise ke abantu besifazana abashadile online izolo ngihleli nabo ngibatshela ukuthi sikhuluma into ethi uma umoya wombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho batshela umoya mawukuvukela wombuso awukuvukeli ngenye into uzokuvukela uhusband wakho ake sibayeke nje abanye abaseceleni ukuvukela uhusband wakho kanjani na ngithi kubona umyeni wakho angathi kuwena angafike angathi kuwena yaza ngikwazi wena ukuthi ucabanga kanjani mhlambe ngifuna ukwenza isibonelo sithi ngitheni kambe sibonelo mhlambe uzothi uyazi wena awuzwa noma awulaleli usho indoda ithi awulaleli mase uphendula wena umuntu wesifazana uthi nawe yabo mase uthe nawe yes mhlamba izothi awuzwa iyakwenzela yabo wena awuzwa mezo yaphendula uthi nawe yabo ngoba uthi nawe awusho awusasho ukuthi nawe awuzwa
1: uthe
0: nawe yes ngoba uthi nawe nje usho into ekade isho uyena eisho ku kodwa wena usuthe nawe ngithi yabo lo nawe lo uzoshintsha uthi uthini uthi angizwa mina yabona so ngibafundisa njengomboniso wabo ukuthi mayesethe awuzwa yabo ungayosho wena ukuthi awuzwa nawe ngoba manje usushiya indawo yakho yeyizwa lonto le uyithola lonto le kuyimento umuntu omrespectayo ukuthi uma ngifundisa lento kusho ukuthi iqiniso angiyeke uyabona akusho ukuthi maningaboni ngahlolinye phuma la ekamerweni siyolala kwelinye ikamera usushiya

0: Bluff, Durban North, La Lucia, Umhlanga, Kwamashu, Inanda, Umjodi, La Messi, Tongat, Mount Edcom, Phoenix, Zimbali, Gautville, Palito, Shagas Rock, Salt Rock, Umhlali, Ndwetwe, Mzinyathi, Verulam, usithola ku 98.0 FM, Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
1: Alright, umsazo nakho ke wengqoqo izwi loMzansi ohlelweni lakho imbizo. Now, ngifuna ukuyacaphuna ke lo daba lolu lithinta lo ke obekade eyishoshovu seqembu ke le EFF aphinde yabeke ikhansela lalo leqembu uMike. Njengoba ke ethi uselilaxazile ke iqembu ke le EFF njengoba ke esungule inhlangano yakhe yaziwa ngebumbana Mzansi Party okuyiqembu ke athi lizobheka kakhulu inkinga zokungasebenzi kwabantu kanjalo ke nokulwisana nabo kufika abakulelizwe ke laseNingizimu Afrika. Now uMike ke uthi leli qembu lelethulwe noma ke leqembu indlela abalibhaliseke ngakhona bafuna uqinisekisa ukuthi abantu baseMzansi ke bayabumbana. Okay, now sibonile ke osukunikela izolo eSweetwater eMgungundlovu njengoba ke kumenyezeli ukuthi ke leli qembu ke leli cha ke na kanjani lizongenela ke ukhetho. Nangu Mike
2: njengomhlali kodwa ngilapha ebukhanseleni noma ngangena ebukhanseleni ngamavoti omphakathi lo ongathatha entweni. Ngibone ukungasizi ngalutho ukuthi ngiqhubeke ngibe yikhansela ngidle mina umphakathi ongangivotela noma umphakathi engiwuholayo ungabi unganaso isinkwa noma ungenayo into oyibeka etafuleni ekupheleni kosuku. Igama lami njengoba ngingasho ngathi nguMike Prentice, abaningi bazongikhumbula ke nangedukeduke zomlutho wango-2009 lapho ngabizwa khona ngumgulukudu kuthiwa ngivikela mbuso. Okwangalona-ke iqiniso abanye bendaba babengibeka ngendlela ababengibeka ngayo. Ngiyazi-ke noma iSouth Africa yonke iyazi ukuthi uma ngabe uthi uyalungisa kukhona vede abasuke bezoqhobeka. Yingakho ngagcina nami sengibizwa ngalelo gama ekuthiwa umgulukulu. Ngagcina ngokuboshwa ngawo 2009 inkantolo yangithola ngokuthi anginalo icala. Umuntu wayengibophile kwakubaba uMisha Kade owaye ungqongqoshe wezimpesheni ngalesi sikhathi sika 2009. Kule sikhathi-ke noma kulolu suku lanamhlanje okuyikona okusenza ukuthi sihlangane la ukuthi sizothula ngokusemthethweni inhlangano ebizwa ngebumbana Mzansi, inhlangano yezepolitiki ebakhulu abaningi
3: bakhishiwe emsebenzini kothiwa bahambe ngoba ngiyeza ngiza namaphoyisa namhlanje. Manje-ke asizukuyeka azobuya amaphoyisa angazimuntu kungazelele sesizoshintsha manje kodwa siyafuna ukubheka ukuthi ubani lo okuyena okhipha indaba lezi ngoba siyazi ukuthi kunalento yokufuna iy'mali kubaqashi ngoba uthi uyabavikela. Kufaneke sikuthole sidile nalabo inkinga yabantu abafuna iy'mali kubaqashi noma kuthiwa bane-accommodation inkulu kakhulu la kwesifunda saKwaZulu-Natal. And sizohlala phansi sixoxa nabaphathi bamaphoyisa ngoba ngifuna sibe ne-program ezoba khona ezobhekana nje nale nkinga le. Kufanele kube khona ukuhleleka ukuthi abantu abane-information bazoyisa kuphi ukuze siqede lento yokugwalamba iy'mali kubantu ngenxa yokuthi uthi wena uyabavikela noma wena ubanikeza i-information ezobavikela ngoba lokho akwenzeki kahle. Kwesinye isikhathi la bantu abenza lezo zinto bahlomile bayingozi bayaphoqa ukuthi banikezwe imali bese abantu-ke basabe bayikhiphe lezo mali lezo. Manje-ke kufaneke siyilungise le nkinga yama-extortionist enkulu esibhekene nayo lapha esifundazweni. Nakhona la sithi sifuna ukuthi komasipala njengoba uSeptemba ngithe akube inyanga lakhona lo msebenzi wenziwa kakhulu wokuhambela iy'ndawo njengoba ngithi nala sazobuya kungazelele muntu ngendlela ehlukile nakwezinye iy'ndawo sizofika kungazelele muntu ngendlela ehlukile ngoba sibonile ukuthi kusho ukuthi kube nama-gaps namhlanje. Kufanele siqhamuke-ke manje ngendlela ehlukile ukwenza isiqinisekiso sokuthi ngampela njengoba naqala safika sabathola laba bantu bokufika abalapha ngongekho emthethweni sikwazi ukubafica bekhona. Sizoya nakwezinye iy'ndawo kodwa silindele ukuthi omasipala bonke babambisane namaphoyisa.

0: Frequency. Yizumehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Download i-app Izwi 98 FM.
1: Download i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Kanti njalo impela njalo makho lesibili soku sikhuluma indaba ezithinta umthetho phakathi. Sikunikeza ithuba nawe njengelunga lezwi loMzansi ukuthi hayi akube khona nawe okwazi ukuthi ukubuze. Kanti ngesinye isikhathi siba nawo ama topics esidila nawo. La eyintweni esuke ithinta umthetho kuphela. Inhloso nje kuyona ukuthi sithi ukukhanyisela. Sise singanikeza into esikubiza ukuthi legal advice kodwa soku sithi hey makuthiwa khona isimo esinjeni noma isigameko esinje esenzakalayo. Ikuphi la uzokwazi ukuthi ukhalele khona. Yiko ke sike sikunikeza leli thuba ukuthi hayi awukuze nawe sibone ukuthi ukuphi la singasizakala khona. Livulewe ithuba kusukela manje kuze crown 9 khona uzokwazi ukuthi usithinte lapho. Uma ufuna ukuthi usithinte enza kanje.
0: Sithinte njengamanje. Sithinte njengamanje. Shayela ucingo ku 060-480-7164. 060-480-7164.
2: Imomono ukuthi iWhatsApp yona izokusebenzele kahle 0638208448. Khumbuleke mobile message uphinde uyifundisise nawe check ukuthi mhlawumbe makuthiwa sifunde moyeni sizo understand then ukuthi ufunani makuyi voice note ayibe ngaphansi kwe minute bese wenza sure ukuthi konke ongemuva kuthulekile sezweni sawbona
3: baba zekala lona iyaphila
2: iphile njani baba
3: siyaphila baba siyabonga ukuthi ubuye ube lapha
2: Hayi kubonga mina mfethu ngithe hayi namhlanje ngizoqhokela ngiziyakhona.
3: Hayi into enhle leyo siyabonga kakhulu baba. No umbuzo ondene nami nje uqobo babuzikalala.
2: Ehhe.
3: Akukhona umuntu owamboleka imali babuzikalala. Then inkampani yakhe yabese yamjuda kwelinyizwe phesheya kwezilwandle.
2: Yes.
3: Bangakanani amathubo ukuthi ungakwazi ukuthi ukheme leyo mali because ngisakwazi ukuxhumana naye lo muntu kodwa solo kwahamba last year ulokubeka ama excuses ukuthi iaccount yakhe ya overseas ayisebenzi mangana namathubo ukuthi kwazi ukuthi ngilokunje leyo mali
2: mina ngathi mhlawumbe fanele sicheck ukuthi mangana namathuba ukuthi umseven nokuthi umalini uzosetha isikhathi singakanani nemali angakanani ukuze uyithole into oyifuna uyakwazi ukumseva umuntu ngaphandle kwelinyizwe sisuke sebenzisana nabameli abasuke bekhona lapho ukuthi awuhamba ufike ungisevela yena and then bese yabuye report ukuthi hayi uyazi ukuthi kunento eyenzeka kanje la eNingizimu Afrika akeza azochaza noma azosho ukuthi into yakhona ithini mehluleka lapha and then bese yaphuma ijudgment kodwa kubalikelile ngifuna ukubheke mina ukuthi mase kuthusa uyithulile ijudgment ngoba izobe iyiphepha zini akhona nama assets anawo South Africa uzokwazi ukuthi umphesiwe ngayo kuye kube lula mangabe sebenzela la ngaphakathi eNingizimu Afrika ngoba siyakwazi uya kumqashi wakhe sifike sithi kuyena ayisecela ukwenza into esibizwa ukuthi garnish noma annulment orders kodwa once sahamba sekulinyizwe lengaphandle uzithola ukuthi bazojibona siwenze lama order nithi niyawenza so i award yakho noma i ruling yakho iphethe ayingeke izikusize ngezinto ekhona so ilefa uyibheka khona ukuthi mase ngikhipha imali nga instructor umele ukuthi akahambe ongenzela lento le kungabe ngizokwazi yini ukuthi ngiyithole le mali engiyifuna but number 2

0: kuba noxa wam. Kwela micala manje unqinelele imini emiyolo ekhuselekileyo naleyo iyokozela ngamathamsanqa.
1: Izwi loMzansi FM. Izwi loMzansi FM.

0: Ngifisa usitshele uphinde usisize la yiziphi indlela engasiza owesilisa ukuthi akwazi ukukhetha akhethe umuntu wesifazane.
1: Bantu besiza ngicela nikwazi lokhu ukufaka emqondweni wakho udodiseke ngakho ukuthi ukhona umuntu wesifazane ophilayo. Impi yempilo ozoba nayo emshadweni inqobe ekukhetheni. Sebe nomkhuba abantu besiza ke manje ukushada inkalimo eva zocansi. Lowo muntu akayena umfazi ngoba sekuzwa ukuthi usebenza msebenzi muni, usebenza kanjani, usebenza ngaziphi ikhati. Ngesikhathi ongekho ngaso lo muntu oyinkalimo eva yocansi owamthatha vele sebukhali. Uma uphumile kuzokhona ozongena. Ingakho ke emshadweni igcina isidivosile ngoba wamshadela ukuthi wenza imigilungane eminingi ekujabulisayo wena. Musani bantu abasha ngesizwe ngesifazane. Ukushadela ukuthi wenziwe kanjani, kwenziwe kanjani. Akwakhiwe amakhaya. Bantu besilisa yakhekani ngokomqondo. Nisho nezimpawu okuyizona odetermine ngazi umuphi umuntu okumele uvele abe umfazi. Akungabi eyiphelele enjabulweni. Futhi akungabi ezenjabulo akuhambe iqiniselo zobufazi kuqala.
2: Intombi kaMpilo, intombi ka-English, ungasuki kuleyo ndawo. Yizwa umehluko. Senza kwenzeka.
3: Sanibonani kwaZulu nguSimphiwedana, Simphiwedana okhulumayo. Ndise izwi loMzansi FM 98.0. Senza kwenzeke.
2: Sanibonani siyabinga siyabingelela. Uthulani Mthweni lo uhlezi noSindi Shezi. Senza kwenzeke. 9 to 12.
4: Yo, this is your boy Yuntando, aka Yalala 98.0 FM. Uhlezi nobani? USindi Shezi. Senza kwenzeke. Yeah man.
0: Isiphi lesizathu otunaso ikakhulukazi uma ukuthi uyilolu hlobo nawo lomuntu wesilisa ongakhonzile ukuya emtholampilo?
5: Into eyinkinga ngoba ikliniki ekumina ilento yokulinda ngisho esitolo mina uma kunolayini omude oya ethilini kuyokhokha ngishiya phansi ngihambe. Okwesibili ukudelela kwamanesi emakliniki awadeleli maye babo awadelela kuyo ngokuzolala.
6: Ngiyabona lokhu ukuthi kuzingane encane ikuthinte nje umdala. Ngiyabona ukukhumula phambi kwamantombazane uyindoda ayizwakalikahle intombamveni.
7: Inkinga yayikhona uyabona uma uzothi afika mhlawumbe uzofanele ukuthi ijova ubese yathatha umjovo lapho uyagcwaliswa ubese ubhekiswa phezulu ubese yabhofidwa
8: God have mercy upon us.
7: Uyawubuka futhi ukuthi mude kangakanani
3: ngoba
7: manje yonke leyo nto iyazalisa.
2: Intombi kaMpilo, intombi ka

Angenzeke isiqiniseko nesithembiso ngizohlela nawe kusukela manje. Kwela mnukubumbana kwele shumi namibili emsakazweni wakho ezilomzansi. Ohleleni lakho senza kwenzeke. Nokuyigama lohlelo esikhishima phezu ngalo ngalesikhathi. Angilithatheke ithuba ekuseni ngibambe ngayibini. Ebekhona ke insizwa lapha. Xolisa umphakamhlongi njengamane kamgaba. Dr. Stressless. Ngale kwaloku nontobeko kambelu nezemidlalo bikhona le ntokazi. Sisipho akatiti nendaba njalo America menxe. Noma libumbeni ihora bikhona le ntokazi. Bahlangabezeke nakusasa ekuseni ngesikhathi esifanayo umlaleli. 6 to 9 imbizo breakfast show. Ngikwena ngongithatha ithuba ngibambe ngayibini kwezokuthi abahlale kamnani nawe. Kusola ke awusukini la izolo ngithatha ngayideda kule nkundla bebekhona. Nenhlelo zabe zimnani kwehlobo bangasaba. Bethu manje eke bezwa kale njalo. Bethi izumehluko emsakazweni onqa phambili. Izwi lomzansi FM. Kusekuseni nje namhlanje uzwile umehluko ikhathi ngeyikhathi bebekhona. Enhlelweni zabe zimnani kwehlobo bangalisayo. Ikhona ke njengiyawuthatha lo mzuzu ngithi boza kwethu. Ngibonga nonke. Suku lusha lifikile, a new day has come. Jabula ngalelo suku lusha. Futhi luhlu lenzele inkosi ukuba ujabule uthokoze ngalo. Jabula ke ngalelo suku lenzelwe inkosi umaqekeceke lona. Wosuku bheke ngoba izinsuku zishagalombili. Enyangeni eshagalolunye, unyaka 2026. Siku September ke bakithi. Bona nyanga ngempela esigijima kuyona ngempela kulesikhathi sonyaka. Singenamnandi kakhulu uma singenohlelo nesangena sekwazwakala sesikhona sikalelekile. Ulinani umfoka Gumede ushaya ingoma emnandi kakhulu engahambi ke yedwa khona uzandile umntaka Khumalo bethi ke nje akwanele ukubonga kwami. Akwanele ngempela. Senike nje nathi sigcwele ukuzibongela enkosini kusile siqiniwe siloniwe lokho nje kukodwa kuumusa phezu komusa ukuthi namhlanje ubalwa ke kanye nabaphilayo ngalolu suku noma izimo zikhona eziphambana nokufisa kwakho izinto zingenze ngendlela ofisa ngayo kodwa siyibonga inkosi kuba sisagciniwe ngoba uma siphila lokho kusinikeza ithemba elikhulu kakhulu lokuthi hleze kube ngcono kusasa kunaloku kwanamhlanje. Ukhumule phela ukuthi awudingi nje into eziningi ukuze kushintshe, udinga usuku nje lube lunye. Ingakho uzomuzwa umuntu ethi hey suku lunye noma athi loba lunye usuku ukuthi nje ngivele ngithole ikholi engibizele emsebenzini njengoba sengihlala isikhathi esingaka loba lunye nje usuku. Ivele nguthola umuzi njengoba ngufisa kangaka. Loba lo new suku inkosi iguqula isimo sami. Ngoba udinga lodwa nje usuku ayinini. So ke uma uphila mbonga uNkulunkulu ngoba lokho kukunikeza ithemba lokuthi hleze kube ngcono osukwini lakusasa. Ngoba iqiniso lona yilo lele lokuthi angeke phela kuze kuhlale kunjalo. Angeke kuze kuhlale nje ngempela kunjalo. Ngabe impilo yakho khamba kahle noma impilo yakho khambi kahle kodwa unasizathu sokuyibonga inkosi. Esinyekeze izinto ezibalulekile kakhulu ke lezo ngale kwaloka ke sigijima siye ngapha kukhona izinsizwa la kukhona izinsizwa engikuphathele zona ezisinikeza umuco omnandi zithi ungasakhuluma kakhulu manje vele uthule ngoba bathi ukuthula kuyimpendulo engenamsindo engenamlomo wena thula isibusiso music choir group basho kamnandi thula

0: izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Hey, akumina engathi indaba yakhe ifuna u Mr. Mpumelelo Zikalala.
2: Aw.
1: Efuna lo daba ke idlulisele kuyena ke ikhathi kungicubungulela lona. Lo ludaba.
2: Sekuyini sekuyiqala njalo.
1: Aw ngeke efuna ikhathi kungicubungulela. Ngeke.
2: Ngeke. Aw ngeke le wiki kanje.
1: Aw, bakithi ngona ngalutho.
2: Aw uhlala ubona wena
1: sisi. Ufuna ngifuna kaphela ilungelo lami nami ngilwe ngilwele. Uyaphila?
2: Hayi ngiyaphila mfethu ngiyaphila.
1: Hayi kungcono kakhulu futhi ke ngiyakubona nami ngimane ngiyasesha nje.
2: Yeah. Ngiyaqinisekisa.
1: Ezomsebenze engawufundelanga. Yasesha nje ukuthi khamba kanjani.
2: Yaxabanga.
1: Kuyakwenzeka wathola umnyalezo ekade ngingafanele ukuthi uze kuwena. Mhlambe nje ukhuluma ngawe. Uvela ungene kuwena. Noma mhlambe wena wako uthumela. Uthi uthumela komunye umuntu kanti uthumela kumnikazi wendaba ngqo.
2: Eish. Ngiyazi sikhuluma ngo WhatsApp kuphela la ikhona nezinye indlela zokuthumela
1: kodwa uthumela imiyalezo
2: kodwa kungcono ku WhatsApp sekukhona nalento yokudelete yabo.
1: Uthi

0: kabi ngoba omunye ozakwethu nje owayeumphathi wami la ngasasebenza khona sasizwana nje kusho ukuthi ngelanga sesihlalele kuyilantshi emotweni uyangixoxela ukuthi hey ngaze ngayishaya ifambo umngani wami hey ngishaye enye ifambo la ngiplana nentombi unonkosikazi ushadile sishadile nje sihlale sixoxe into zemishado yethu nani kodwa ngelanga kungixoxela ukuthi unentombi into engangingayazi uthi ma eplana nale ntombi baplana ukuthi bamenywe umngani wentombi omunye bafuna abonwe abangani baleyo ntombi kanjalo inephathi ekhaya baplane uthi bese enza uhlelo kanjalo eyitshela ukuthi hayi izinto zihambe kahle nankosikazi umtshelile ukuthi kunegenge yebhola abazohlangana nayo somewhere kunama-tournaments unkosikazi wathi hayi akanankinga naye ngoba uziyela emhlanganweni wenkonzo so ngaleyo ndlela ke uma bevumelana usethumela imeseji le uyithumela entombini mase ayisende imeseji nje yonke lento ayishilo lezi mfihlo nana kade bezikhuluma kade usendela unkosikazi amsendele futhi aze angakhumbuli nanokuthi usende unkosikazi
1: Awu, 100%.
0: alokelinde i-respond kulona athi umsendele ukuthi uthini uyajabula yini ukuthi uzoba khona kanti masethu uyabheka ukuthi awakaphenduli namanje athole ukuthi kunkosikazi le message uyithole unkosikazi seku-blue tick futhi ngiyabonga kakhulu Masindi
1: Hayi, ngikuzwile Anonymous. Yo. Ayayayayayayaya. Kahamba kanjani we-Anonymous emva kwaleso sigameko? Ngabe angesabuya umngani wakhe ezokutshela ukuthi ena hey inkosi yami wafika ekhaya kwahamba kanjani? Hayi. Yavele ihambe njengoba injalo indaba. Yonke iplan. Yaqonda ngqo. Kunkosikazi sithathe nangomlaleli.
2: Ayibongwe Sindi, ngiyaphila mina. Eyi, wayithinta indaba enkulu leyi yake yangenza mina leyo nto. Ngathola imeseji lo muntu ekhuluma ngami, ukuthi umuntu eseduze nami ekhuluma ngami. Yo, yo, yo, yo, yo. Hhayi, amazwi wakhuluma. Hhayi, ngabe ngahleka, ngahlisa umoya, ngaphatheka kodwa bengahlisa umoya. Ngayilungisa mina. Angimubuzanga angisho ngolutho ngasho
1: Alright.
2: sengathi akaze kwenzeke
1: Lutho.
2: lutho ngasho sengathi ngiyakwazi kwenzeke lutho ngayithulela ngambuka nje amen
1: Kodwa mhlazane sebona ke sebona ukuthi hayibo. Kanti lo myalezo ngawusendela ngaphela uzohamba yobheka ukuthi hayibo. Angangiphendula usibani bani. Esebona ukuthi hayibo kani ngasendela bani. Kwathi ilungiswa kanjani njalo. Amazwi amangako siwashilo. Yepha kithi.
3: Njalo esinti kuyenzeka uma usenda uWhatsApp abonje special uma umuntu unabantu unduthini mhlawumbe na unobudlelwane obungaphezu kwabantu ababili noma abathathu uthi usendela lo omunye imidane imeseji iyogaxela ingene komunye lo obungaqondile ukuthi ingene ingene kuyena mhlawumbe uthole ukuthi lapho usofuna ukudelete useyifundile izinto lezi zisinde ezenzakalayo-ke wesinde into nje ongayikuzenze lutho yabona loo nto mabhodla lo
2: Molo Sindi nabalaleli. Aze nangihlenyisa. Mina ngayengayithola i-call yomuntu wami. Akaphuma ke le endlini ke. Uthi uyahamba uya kubangani bakhe ke. Aphume ke ahambe ke. Ngingabi nankinga ngoba phela uthi uya kubangani bakhe uzobuya manje. Esikhashana nje iphumile athi phuma. Sengisestobhini ngilinde wena. Ngithi ngisathi ngiyaphendula ucinga livale. Ngithule kutha. Kuthi angimfonele othi ngimyeke ahambe abuye late ebusuku lapho ngangingxame angikwazanga nokuphinda ngimtshene ngoba ngangibonile ukuthi vele ubonile ukuthi ufonele inamba e-wrong mhlawumpe wayibona late
1: Phuma ngilinde wena. kanti ungena endaweni long room lalesi oyibakithe endaweni wrong ngalendle lakhona nokwenza sathe nje ngiyaphuma manje.

0: ini bukhona ke kwisifunda iTheku thola lezene ezinye makubumbana ihora leshumi nanye
1: lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi
2: hey hlobusile hayi ziyabuya impela zikhona lezi inkinga ziyenzeka hayi bayasha balaleli ukuthi hayi zenzekile
0: lezi zokuhambisa umyalezo kumuntu wrong
2: hayi kweni inkathi uthothi kufoniwe
0: mhm
2: angayivali phone
0: oh yeah
2: kanti nawe awukakayivali ngala
0: Sure.
2: Hey, iqhamuka indaba, ishindaba. Emva kokuthi nje
0: kabe nesicefe nje lo
2: yabona sidina kabi. Ehhe, usho njalo umlaleli la uchulekazi. Chulekazi uthi ufonile nje bakhuluma kahle nalo kade encela usizo luthile. Uthe nje eseqedile kanti akazi ulivala ifoni. Yazi nje osibani bani babaka isidina nje.
0: Kodwa uvume kahle sisakhuluma naye efonini. Hey, hey, kuyenzeka ngempela.
2: Inkinga ezenzeka la. Uthi
0: hayi ukuthi ifone engavalwa. Sothi nje uvelwe wasuka kufonela, uhlale phezu kwefoni. Khulunya indaba ulaleleke nayo efonini. Yakho bayikhuluma indaba baze baqede.
2: Vele nawe yathi impela omunye uthi bakhuluma baze bafika kwi-parking.
0: Uyitshela ukuthi nje ukufonela ngenhloso kanti lutho akabonzi ukufonelile.
2: Uthi kumele ngibekile endlebeni uthi ngiyazizwa indaba ziyasho ngami. Uyabona
0: kanjani? Qondana kanjani?
2: Iqiniso lithi into mase kufanele uyazi.
0: Iyazi, yazi.
2: Hayi uyayasis.
0: Cause yini kufoneleke wena ngephutha vele kukhulunywa ngawe.
2: Uyacabanga?
0: Iinumbers uhide zingaka efonini.
2: Usuke nje inkosi ithi
0: vele kupitshizeke yakhe.
2: Qonda ukuthi ubani lo.
0: Hey mfethu.
2: Yama sekufanele uthole ukuthi ubani lo.
0: Hayi mfethu ukusebenza emfihlakalweni mfethu.
2: Eh, emfihlakalweni. Mase kufanele uthole nje.
0: Esekuqinela ekhucululela udoda
2: efuzo wakho. Yabona umlaleli uthe lo muntu owafona ehamba ngemodi noehamba naye ehamba naye bekhuluma ngaye kanti bafonile.
0: Yeah.
2: Uthi umuntu ayemthembe kakhulu eseduze kakhulu nenhliziyo yakhe.
0: Eish.
2: Ngohlobo lesimangaliso. Uthi wakhuluma yo, uthi into ayeyikhuluma ngangakholwa ukuthi uyena ngampela.
0: Yabo. Lo.
2: Yo. Yabo. Inkosi yathatha nje yakubekela kahle ethi nako ke.
0: Ey. Kuba manje suke bona uNkulunkulu sekuzoze konakale, sezozenza umonakalo lo muntu empilweni yakho. Ngcono ashesha amkhiphi.
2: Ya, ngazenza umonakalo omkhulu.
0: Omkhulu.
2: Ungazwe ungaboni.
0: Ya, hey kodwa ke mfethu futhi ke nayo uNkulunkulu uyahletshwa nje kodwa ayikho umuntu ongahletshwa futhi. Mina ngiduduza ngalokho futhi mase ngizwe.
2: Ya.
0: Ukuthi ikhulunywa ngakho.
2: Uyazi ukuthi
0: ngizongahletshwa mina ngoba.
2: Abanye bathi hayi ufuna ungabusabuza uma kunjalo. Sengisholo wena nje ukuthi uyabuza.
0: Hayi mina ngiyabuza.
2: Bathi abanye abalalela ungabuzi. Yabona nje uthi omunye ngavele ngasenda ngashaya i-screenshot ngamsendela ngayithulela.
0: But kusiza phi ke ukuthula?
2: Kusiza futhi ukukhuluma.
0: But now ukushaya screenshot umsendele kuyafana nje.
2: Eh, awusho ngona ukuthi uyamkhombisa ukuthi ungene kuwena.
0: Impahla isafana nokubuza lokho
2: manje. Eh, awubuza impahla yakho kade uyithumela ingene endaweni ewrong. Phela ngikusendela lo myalezo. Angisho lutho ukuthi wa ukhuluma ngami uthini.
0: Hayi nama ngisho vela nje so ukubuza nje kahle yabo.
2: Hayi bathu
0: ngabo. So kuyafana nako ukusenda screenshot. Mina bengithi usho ukuthi ukuthula lokukuthi thule impilo yakho
2: phile
0: azi ukuthi umuntu
2: basho njalo abanye
0: bathi
2: hayithulela nje ngoba ngathi akunakala ngalutho ungayivalela umlomo wami ngambuka
0: eh ngithandi ke mina kanjalo
2: hayithulela nje ngambuka
0: wena wenza njani wena
2: bathi ngicabanga ukuthi kuyelana nokuthi umuntu owakhiwe kanjani
0: nalokuthi ya nalokuthi kuyelana nalokuthi
2: usithatha kanjani
0: yes nalokuthi sindikiyana ukuthi ubani loyo obekade ombambile
2: yes yes
0: khona vele
2: ngeke kube lula
0: khona vele ongaaccount vele ongana value vele empilweni yakho
2: uzabukela
0: ya
2: kanti omunye
0: ngabe bese vele loyo ke
2: kwale noma uthi uyazama uthi hayi ngeke usibani bani ngeke
0: ya
2: ake ngimubuze
0: kodwa ke sindi noNkulunkulu bese siyamhleba naye
2: sizwemthini ngoba
0: so mina bengubani ngahlela
2: imake
0: nimse maze kufi ingane abantu incane kanje uNkulunkulu kanti yena yini
2: lisuke nemhleba nobani wehlobo
0: sonke
2: hayi hlobo mina ngaze ngimhlebe Hlobo sokumhleba
0: hayi wena ngiyakholwa vele
2: Usokumhleba nobahlobo
0: hayi wena iyakholwa vele indodakazi yakhe yokuqala vele umafungwa sekakhe dadaba ka Jesu so hayi
2: uthe ngithe olalela uyakhuza la ukhuza abantu ababele bethu Jesu uyabuya
0: how
2: sayi ekhuza manje lethe ukuthi abangabe sasho kanjani
0: usebuyile vele
2: hey hlobi hayi maka kuyinkinga ni mase sikhumbuzana uthi hayibo uyabuya khona icula sasicula esikoleni elithi ena uJesu uyabuya uJesu uyabuya angithi ayikhumule la ngoma sisafunda isikole kodala.

Nakhona ke lapho hlangothini lokubala ke amazi ngokubala nawo futhi aphikene nayo inselele inkulu kusukela amabangeni aphansi kuyavela ukuthi cha nawo abhekene nayo nje inselelo enkulu kakhulu ebantwaneni ekubaleni ingakho ke sike sikhuthaze nangaba njengathi njengabazali ukuthi umbalise nje umntwana wakho kancane kancane mhlambe nawe ukukubona lokuthi kuyinkinga kanjani umuntu noma ibuya noshintsha stolo ubuza ukuthi imalini le kuba umzukuzuku ukuthi ayibale le mali kodwa lo muntu njalo uyafunda uthi imalini le kodwa kuthothi cha kuthanda kuba umzukuzuku engathi ngaba into esiyenzayo njalo ikhathi ngekhathi sikukhuthalele ukuthi sibalekelele kutheni bakwazi ukuthi babale

0: lamapho lamafoni lawa azosimisela ngenhliziyo
1: yebo yebo sambona usazi sajula isihloko ngoligodla legama lami lo manje hayi mina ke kuke kwenzeka isimo esifana naleso angazi uma uthi inhlahla noma usoba yibhadi kodwa kwangena ama message kumina ayephuma kulo wayangibiza ukuthi unkosikazi wami angena ama message la babencoma bejabulile benalo muntu ababebize naye ngazo zonke lezi zinto ongazicabanga bathumela ney'thombe angazi kwenzeka kanjani ukuthi i-conversation yabo avele ayithumele kumina emthumela ngisho iy'thombe zakhe engiqaashoa ya kwaba nje into eyayi kanjalo ekugcineni ngiyigodle le meseji kwahamba kwathi namanje sekuyimina engibekwa njengomuntu ongenalo iqiniso kuyena mina umuntu ongenalo uthando lapho ngiyafa ngithule nala ngameseji ngibese-ke ngibizelwa umndeni-ke okuthi umuntu ungalungile mina ngiyayiumesa bese ngiyithulela-ke sethe kufika isikhathi-ke la umndeni usubiziwe ngoba phela nami bese ngivela njengomuntu owena ohlulekayo ukuthi alingelise iy'dingo zakhe ngangahluphake ibese ngivele nje thathe lawo mameseji lawo ngawandlala umndeni yomibili ehlangene yomibili bayizwa yonke into enkulumo kwawuphuma kwami kanjalo ikhapi ngathulela ayikho ukuthi into engayikhuluma engayiphendula ngaphandle kokuthi ngithole ifoni ngibadlalele
0: noma i-voice note yakho seyithola kanzinyana kodwa sizwile sixolise kakhulu ngaloko mlaleli ngiyakhothi nawe mhlawumbe azile ukumthola umlaleli umyalezo wakhe hey bakithi veze sime sinzima kakhulu la abhekana naso ngomuntu ke oseduze kwakhe nenhliziyo yakhe kuthiwa mthumelela yonke into kutuswa kunconywa emva kohambo noma kwesenzeko esasikade senzekile naloyo ayikade naye lo ngakuyena wesifazane hawu bakithi kwazi kwathunyelwa ngenani ngisho iy'thombe ezathathwa lapho zangena kuyena ngiciniyeni uyena obekuyicala kuthiwa hhayi akamphethe kahle umuntu wakho wesifazane wazewabizela umndeni ngoba yonke le nto uyithathe wayigcina wayibeka masebizela umndeni wavele wangakhuluma okuningi wavele wadlala yonke le nto umndeni ukhona yo ye bakithi ayi ayiayiayiayiay thiwani-ke masinje yenziwa njani-ke masinjalo sambeke siyobheka ukuthi uthini umlaleli la nansi enye i-voice note
2: Ntombi kaMfino ake ngibingelele usihlahla samabhenxa lo umapholo obulaye Uganda Ntombi kaMfino lento ekhulumayo yake yangenza mina yangenza ngiye emngcwabeni ekhaya kwakhona umuntu okhuluma ngami wayifaka kimi imeseji sasikuma WhatsApp group nabo ethi ukhuluma ngomunye nomunye engimaziyo wazi wamenishina ngegama bekhuluma nje ngami bengihleba bekhuluma izinto ezimbi ngami kwaphinda futhi omunye umbhemu ethi uxoxa nomunye umbhemu lababhemu ngiyabazi bobabili sijwayelene nje nabo kakhulu nakhona futhi kunakuma-WhatsApp group sikhona ngoba nginama-groups amaningi hhayi engihleba mfowethu engikhuluma kabi hawu le ntombazane singaze ithanda umapholoba this and that nje iyeke thina sizinsizo ngikutshela ukuthi madlaba lowo muntu ngambekela umkhosi ngamncenga saya naye kwenye indawo kunomcimbi ngafika khona ngathi akaboleke induku nje sidlale sizwa namandla kade sagcina ngambhaxabulela into ey'nqaba ngamshawanaba emva kwalokho ngamdlalela le meseji

0: ngamtshela ukuthi ephinde nangelinye ilanga ekhulume ngami kanti imessage uyifake kimi kanti ubexoxa ngami komunye umuntu futhi engimaziyo ucile uqedwa kanjalo ke wemadlaba ngiyabonga
1: ngikuzwile wamcela kahle ukuthi cha asihambi sodlala nje ha wavuma naye kanti useyithelile kulungile mlaleli asathi thuba sibonge kakhulu kuphawula kwakho bengxenye yohlelo kuloludaba kade silibukusana namhlanje ayikho ke into ebaleke njengokuthi qaphela muthumele umnyalezo ukuthi uthumela bani qaphela ukuthi usendela bani bhekisisa bakithi ngoba kunzima la ngaphandle ayikho ke into ebuhlungu njengokuthi esikhathini esiningi lemiyalezo iqondana nabantu kukhulunywa ngabo kukhulunywa ngabo ivele izenqo kubona ngoba into masekufanele ukuthi uyazi iyayiveza ngayo yonke indlela kwenye inkathi kuzokwenzeka ngale ndlela ukuthi ucinge ufonelwe kanti ufonele omunye umuntu okungafanele ngabe uyamfonela angibonga kakhulu umlaleli ukuthi ube ingxenye yohlelo ushare nathi istory sakho ukuthi yini eyenzekile kuwena ngazo lezi ngcingo ngoba lezi ngcingo zizosimisela ngenhliziyo webakithi nale mkhuba yazi eminingi kangaka kodwa ke yabona ayikho into enomngozi njengokukhuluma ngegama lomuntu inobungozi kakhulu leyo nto engazi ukuthi nje ngaba yinto eyekwayo ngoba ibuhlungu nazi indaba nohlobisile
2: Zamba phambili kuleli horo ngqonqosho wezemfundo ephakeme unxusa abafundi ukuthi bafake icelo emathiveti kusanesikhathi.
3: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
2: Izindaba zokubumbana kwehora leshumi nanye ekuseni nohlobisile lishozi sawubona mlaleli. Ngqonqoshe wezemfundo ephakeme kuzolonke ubhuti Manamela usenxusa abafundi abenza umatikuletsheni ukuthi bafake izicelo zabo zokufunda ke ngonyaka ozayo emakolishi amathiveti ngaphambi kosuku lokugcina kufakwa izicelo lokhu kuza njengoba uhulumeni ugquzela

Alright, emsakazweni izilo mzansi ku 98.0 FM. Sithi ke uzawumehluko. Sivele yake odabeni olthinta ukuthumela umnyalezo endaweni erongo. Hayi bakithi uqaphela nje qaphela mawuthumela umnyalezo ngaphandle kokuthi uya ukhuluma ngegama lomuntu ngaphandle kwalokho. Mhlambe nje umnyalezo obungafisi ukuthi ufinyelele kulowo muntu. Kungekhona ukuthi mumbi kangakanani. Kodwa mhlambe bungafisi nje ukuthi ufike kuyena. Ngiyabona bungafisi ngeizathu zakhe ezithile noma bungafisi ukuthi lento ifinyelele kulowo group. So ke okubalekile ukuthi nje uqaphele kakhulu kula mafoni esasebenzisayo. Ngoba noma umuntu umfonele qaphela ukuthi uyalivala ucingo noma wena uyalivala. Qikekela lokho. Ukuthi uyalivala noma uyalivala. Futhi uphinde ubhekisise uma kuwukuthi ukhona ofuna ukukhuluma nalo seduze kwakho. Uma kuwukuthi uyabona ukuthi khona okumele ukukhulume ngalo kade efonile ngalo seduze kwakho noma ngabe kuhle noma ngabe kubi. Kodwa qinisekisa ukuthi uluvalile ucingo noma wena uvalile. Livaliwe ucingo. Ngoba iphutshuka kanjalo indaba. Siphutshuka kanjalo kalula nje. Yabona njengamanje khona nje oshoyo ukuthi hey njoba mina ngingalivali kangaka ucingo uma ngingakhuluma nomuntu nje ngathi bye bye ngijijela lapha sengikhohliwe yilona. Qinisekisa ukuthi alivalwe ucingo. Wena ulivalile noma yena ulivalile. Kuyima uqhubeka uxoxa ngenye into ngoba khona inkulumo osukuthola ukuthi ayimbi. Kodwa kumuntu olalele engazi ukuthi uyisuselaphi izwakale iyimbi. Osokudinga ukuthi uze umchazele ukuthi kuyima understand ukuthi hayi kangakade sikhuluma ngokuthi ngangingachazi ngaleyo ndlela ngangasho kanjalo ngoba ubese fonini yena ekuze ukukhuluma ngale. So in the screen sokho sokuthi ucingo uyalivala bakithi ugwema nje yonke lenqushunqushe nje. Uthobisileke uthe nje cha bandla nkosi yami ukukhulunywa into eyenzakalayo.

0: ukukhulunywa ngoba kukhulunywa kuze ukukhulunywe ningafanele ukuba ngabe kukhulunywa ngabo kodwa ukuthi nabo bayahletha yakhulunywa ngabo uze wathi noNkulunkulu uyahletha akusho ukuthi ke into ehlala ikhona ukuthi abantu bangakhuluma ngomuntu futhi ke vele kwandile ukuthi esikhathini esiningi mawufuna ukukhuluma ukhulume ngomuntu ngenxa yokuthi angeke wakhuluma lutho ngesilwane uyabo buncane kakhulu ngakhuluma ngesilwane ukuthi nje fanele sidle noma ini kuphela noma senze ukuthi kodwa umuntu ngoba siphila nabantu yona into ejwayelekile ukuthola ukuthi enkulumeni njalo angena umuntu uhamba bese kuba buhlungu ke mase kukhulunywa kabi ngomuntu bese kuba buhlungu sikuchima ke mlaleli sibheke lapha emakethe bese sibuya siyokhuluma ke no Dr. S Ndlovu emsakazweni izilomzansi 98.0 FM asiye ngapha
1: Isikhwili nobhoko umuthi othi thi
2: Ngiyabonga kubaba uMbili ngiyacela bakwethu ukuthi sisebenziseni amakhambi esintu mina angisizile ingane zami zabantumbazane ziganile ezabafana ziyasebenza nami ngiyawubona umsamo wami ukuthi uyakhanya ngiyabonga kubaba uMbili
1: uDr. Mbili inyanga mthandazi ekhona

0: nami ngiyawubona umsamo wami ukuthi uyakhanya. Ngiyabonga kubaba uMbili.
1: UDr. Mbili, inyanga Mthandazi, ekhonela ukukusiza ngezinkinga onazo ngamakhambi esintu. UDr. Mbili uyatholakala eThekwini, eSangro House, 3rd floor.
2: Into engcono nje ukuthi uvele ukuyeka ukukhuluma kabi ngabantu ngoba hey uyabona ngisho ngathi ngifundisa ifundo ngeke nje ngize ngisasende umyalezo ngikhuluma ngomuntu kuzokwenzeka uthi uqikekile ke okay uqikelele uthi hayi ngifundisa ifundo ngcono ngizokhuluma naye umuntu ngoba ngimbona sikwazi ukukhuluma kahle abanye manje kuyenzeka umuntu avela

Sikhishimu nga mnandi kanja loge lolu suku lutala kakhulu lukujwa nanjengoba ke i-World Physiotherapy Day iqale ngonyaka 1996 ukubuya kwayo kodwa ke kahle kahle emlandweni mubheka u-September 8 kuthiwa ke usuku la lalimaka kona ukutholakala kwalo lolu suku lo World Physiotherapy ngonyaka ka 1951. Labuya ke ngonyaka ka 1996 na njengoba ke njalo seligutshwa mnyaka yonke ukukhuthaza nje nokubaluleka kakhulukazi ngalo ke lolu suku wefizyo empilweni yethu. Dokotela ke usithathe wasibeka wasichasela kabanzi ukuthi iziphi izinto ekumele masizazi masiqaphele ukuthi ihamba ibanga elide kangakanani njengoba isithathe wasibeka nangezinye ke nje izife kade singazi ukuthi kanti zingakwazi ukuthi zelapheke ngokuthi nje uthole ifizyo.

0: Asambe ke mlaleli hlabele phambili emsakazweni wakho izwi lomzansi siye ngapha bese sibuye.
1: Ithemba lokuphila umuthi osusiza abantu abaningi abahlushwa izidakamiswa. Iwunga, insango, ugwayi, isinemfu, ikhuphe kanye notshwala. Ithemba lokuphila livula inhliziyo liphinde linyusa amasosha omzimba. Ithemba lokuphila litholakala kuwo wonke amafamasi namacosmetic shops aseduze nawe. Buhle bemvelo emlazi eMega City, isiphingo pharmacy, Manhattan, Joli West Street, Scala Pharmacy, Aero Umngeni, nasema Beauty Zone enanda nakwamashu. Sivakashele kwikhasi lethu lika Facebook Ithemba lokuphila okanye usinte kule nombolo 083 714 0529. Izwi lomzansi, yizwa umehluko. Njalo ngolwesithathu ekuseni noBaba uTembe senza kwenzeke kuyizwi lomzansi FM.
2: Ngicela usisizela kule ndawana le ndlela yokhe esetshenziswayo ngalolu suku lolo okushonwe ngalo ukuthi ngizobagezisa ngani abantu zakhe. Kufuneke manje kuyozanywa imbuzi, iyona ndlela ebisebenza ngasendulo.
3: Endulo bekungekho konke lokho, bekungekho ukuthi uma ngabe kufiwe kuthiwa kuzohlatshwa imbuzi yokugeza izandla.
2: Hawu, bebegeza kanjani abantu abanye?
3: Angithi nje bekungekho umuntu ongena ngaphakathi egcekeni uma kusukwa lapha emathuneni. Into ebiyenzeke bekuthi wonke umuntu behambe beye emfuleni abesifazane abesilisa. Bekuthi ke ngesikhathi behamba ngendlela emfuleni behambe bekha amanyoza ngoma okugeza.
2: Ifamily ibingangendawo la.
3: Ifamily ibina ibamdibi nabo kodwa nabo bazoyikhela umuntu nomuntu.
2: Ayo bayegezela
3: nabo ngokwabo.
2: Bengingabi inkinga yefamily ukuthi kufanele bageze labantu.
3: Cha. Bengabi inkinga yefamily futhi imbuzi ibingekho bengathengwa imbuzi uma ngabe endulo bekushoniwe.
1: Hlala ngentombi kaMfino, intombi kaEnglish ungasuki kuleyo ndawo. Yizwe umehluko.

Ale ngizwa nje nakhona la ngathi ngizwa nje sohlaleni la sekuseni. Imthethiswana. Indaba ingako la ukuthi lo akuyena lo lo uyena kwangeyena lo qhamuke umunye umuntu. Bona umphakathi sikukhethe laba bantu abasuke bebangwa masekuthiwa sasifake lo thine kwafika kwabuya igama lalo esingamanzi umphakathi uyakhala umphakathi noma sekuyiqembu yini oyifundayo ngokulokuvela emawadini kwiqembu umkhonto wesizwe ungadila kanjani nalesasimo omnyathi what is the difference between nala ungathi umkhonto uzalwa khona ngaphawula ke nawe lapha ku Facebook page yomsakazi izilo mzansi FM ne Facebook page yohlele kusasa lethu -sithombe

0: Mamba.
1: Uphele.
0: Ay, ngiyazama futhi noma ngilandela nje inkulumo kaMenziwa ngasemumva. Ay, khona kunzima. Shay Mamba. Ake ngithi nje namhlanje ngikhulume ngapha la ngiqhamuka khona kamaphumulo. Nginento engithokozise kakhulu Shay Mamba yokuthi ake sikhwathaze eduze. Ngizama ukusho inkulumo kanje ngithokoze kakhulu. Uma ngithola ireport yalapho ngiqhamuka khona yokuthi umuntu abafollowse ngaye umakhelwane wami uyayazi lento engihleze ngimemeza la eswini lomzansi uyalaza usizi esesibhekane nalo lokubanjwa ngobhungwane sibanjwe sishawe ngenhle ephindiwe sethu namhlanje ukuthi seyisele kuyiboka abantu bakamaphumulo nabantu balapha kawoza ngoba namhlanje umbheka mtakashaya imamba kulapha kunendawo okuthiwise emagrebhisini obesekuvele iwindi ukuthi kuqhamuke nathi into esikade sasiyifisa ukuthi kuyoze kube yinini sihambe sibe nemicondo siyekabaphumulo uma uphelelwe isinkwa nje uma ngabe ungayitholanga lezidolo ey'ncane fane sizoshaka amaphumulo bese sizothola imoli kodwa ngenxa yepolitiki yokuthi imoli iqhamuke nombono othini ngiyathemba futhi ukuthi khona uzodina kushintshile lapha mhlambe ngizowe ngiyigcine mhlambe ngelanga bese ngizobonga ezwini lomzansi uthi ezise ezaphila amanzi lo savalwe wona ngo-2011 kunemshumbi yompumpi sebeze baguga beguga bengenawo amanzi siyofakelwa bona 2011 and namhlanje mfethu ngangithi uma ngiyireza lapha ngiyenze ukuthi umuntu ombomvu uyayikhumbula leya nkulumo ngiyireza lana omunye owaqhamukayo omunye wabalaleli wabona engathi thini ngoba sabantu basemakhaya mhlawumbe singawazi umzabalazo wokufuna intuthuko kodwa namhlanje loo ngoma seyiculwa kuzo zonke iy'nkalo ukuthi saze safa ukubanjwa kodwa umuntu omlisha manje usuke umzonda lowo muntu kodwa ngithike fethu ithemba likhona asithembeni ukuthi amaphumulo kuzoshintsha ukukhuluma fethu silinde umhla ka 5 ukuthi mhlawumbe kamaphumulo sokuvuka sokukhanya kamaphumulo kufolose ngobani kufolose angazi ngeke ngifise ukuthi ngimemeze kodwa ngizwile kuthiwa ucula ingoma kangotshe laphana uma uhehla ngomaphumulo ubheke ezansi ziyoshaya phansi emphise kushaya ingoma kangotshe so okusho ukuthini lokho kusho ukukhanya ukuthi kuseduze kamaphumulo
1: ubani ungotshe
0: cha siyena ube ipolitiki leyo mhlawumbe mhlonishwa kungabe ngathi mhlawumbe sengithatha leli
1: ipolitiki nomsibongo
0: cha umuntu okufoloswe ngaye owakangcobo and intokazi yakangcobo ewumakhelwane wami
1: ufoloswe kwenziwani lapho loba nyambose umuntu engena nje exakekile lapha
0: kushouthezwe
1: ingoma kangotshe ufoloswiwe la ufoloswe kwenzani lana ucoxe
0: kusho ukuthi ugejekile Shay Mamba ukuthi ngithe iward council abambekile ukuthi ngomhla ka 5 bazobe sebenethemba ukuthi kuyashintsha ukukhuluma kawoza so khulunywa ngase ngithi sisikhulume sikhulume indaba ilabo nje khuluma yama council manje Shay Mamba wonke umuntu okhuluma ukukhuluma indaba ama council
1: ngoba ngifuna sengomapholoma
0: iIFP
1: oh nakho ngabe namanje angithi yaba nam ngeke ngene spoiler nje namanje cula ingoma kangoko Angisazi manje. Right. Sengiyabuya ke manje ukukhumbula ukuthi ungotsha isithakazelo sika babuhlabisa lapha ekuze IP. Manje kungenzeka ukuthi khona nayo sobe seduguza nawo. Le ngoma uthi inyambo ufollowsiwe ubani ofollowsayo kufollowswa kwenziwani okay manje ubone ngathi umahluko vele sebezowubona ungakaqali ukwenza ingenziwa lutho.
0: Wazi Shay Mamba angikwenzela isibonelo
1: futhi akavota
0: angikhulume kanje gambusha angikhuluma ngoba ngigidazwa yipolitiki kodwa ngikhuluma ngezinto engicabanga ukuthi ziyathinteka
1: uneshowa ngananda ugidazwa yipolitiki
0: ngineshowa ngoba ugesi esinawo nje awuqhamukanga kweminye imizi waqhanyukwa ngayo le ngoma kangotshe and umpompi lo esikhuluma ngawo laphaya ukuthi wahlala ngo-2011 and indlela zepolitiki
1: owafaka iqembu le-IFP
0: njengoba ngithi lezinto ngabona nje ngiwangikhuluma ngendaba yelokhuzane nje
1: umoyakodwa phela nyambosi wakwayifela IFP yona sesiside isikhathi ukhuluma le moyeni angikhumbuli nje nami ukuthi uyincoma
0: usho
1: wawuthulele nendaba enhle kangaka
0: Cha, kambusha, ushuthi kwenzeka ukhona lapho ubuphinda ujombe.

0: kuthi nithi lomkhawami labo umemele.
1: Ekambuse,
0: ehe, kuyami indaba ileli la. Ngibona kazathi umnumzane Malema uphethe isikhilingi, uyasusa njengamanje. Uyagadla, kodwa uthi ugadla, usethi ugadla ngetshe yena. Kodwa uma uthi ugadla ngegabadi. Iyabhuduka manje, abuthi iyabhuduka. Uma ngabe ezothi, hhayi, abantu bangayivoteli i-SF. Kodwa futhi izokhuphula imali yogogo. Ngaze sike nako 4,500. Ngibona ngathi lokho-ke sekuwukhohlisa konke le nto esikhuluma njengamanje. Sisakhuluma ngokukhetho kohulumeni basekhaya namakhanseli. Basakhuluma indaba yanational. Uyabona nangcono mhlawumbe ukuthi, nangcono mhlawumbe sisho ukuthi lapho ezansi abantu betshenzwa makhetho. Sifuna abantu bethele 1 or 2 or 3 kodwa ezobudingwa yini. Manje ubona ngathi uma usefuna ukugadla. Kale sihlilinde sengisichazile nani ngoba iy'ngane zesikole lezi Gambuso Malema ayakwazi ukuthi azikhohlise iy'ngane ezincane lezo zihlezi zitshontshole edolobheni ebusuku ngabo-12 ukuhambe ngabo-12 ebusuku uyibone i-SF okuyiy'ngane ezincane yes loko kuzomlimaza-ke loko-ke nani ngoba ziningi phina izinto bantu abadala asezishilo esiloku sizigcine njalo nangabantu bokufika kanti into esesiyidinga njengamanje sidinga intuthuko isondele kuthina kakhulu kodwa futhi nathi siyazamele uGambuso hhayi ukuthi sihleli sikhamisile sizuhulumeni amatoilet siyazamele emakhaya izindlu siyazizamela siyazibeka siyazilimela umkhwalazi nje usilethele ingotwakithi sekuqale ekuyabini kodwa hhayi ukuthi bengazali obanje bezamele emzini yabo uyena kuphela ukuthi hhayi makhuza kenibambela okwamanje ngizazaphinde futhi ngimzame ngolunye kodwa banimbili kube kulini uyezwazi kosho ukuthi senamanje sengaqala ufaka ukhandakhanda kodwa nisazama futhi kunokha iminyango neminyango kahulumeni okuthi ubane makayigadeke le ndabakhe yokuthi athi uma ngabe ikhankasa bese akhulume ngento leyokuthi sekabuthi into yesedu ngoba loku kuzomlimaza futhi sekumlimazile vele mina sokumlimazile ngoba ngeke ngikwazi ukuvotela iqembu elizothi lithanda abantu bokufika ekubeni bebengenazo kungathiwa abafika kuyabonga Gambuso mkhulu
2: siyabonga khona khomelati abalaleli babeka yona-ke imbono yabo nayo la kungeyona kumbono kwemsakazo kwela izwi lomzansi right ngubo-ke mesathinta-ke leyo ithintwa kumholi ya-EFF sengicabanga umbuzo wamahlasi ngenawabuza ukuthi cabanga ukuthi ithuluzi olusebenzisayo ukulalela abaholi ma bekhuluma kubheka okhethweni angithi kuthiwa-ke kuney'gaba zikahulumeni hhayi
3: molo bhuti wami sawubona kunjani
2: siyaphila njani nena
3: hayi ngikhululekile nami ngiyakuzwa ukuthi uyaphila usikhanda amayeza lo sihlungu bakhothisi umfamankanabo
2: kodwa yini
3: ya ngila kadayeni indawo enkulu yamkhulu omunye wethu thina bakonzi
2: wayezala ugogo wabo kakhulu hayi ngebuya mphephetho
3: ya
2: ya
3: la la wawufunda ngakhona
2: kwanyukele hayi pepeta hayi buya buya papakanasa
3: no mkhaya ngiyajabula nje ukuthola ithuba nami lokuba khona la emoyeni ngibingelela nje abalaleli bezwi lomzansi abezwayo njengamanje abahleli ababhekile ababukayo nezinto ezikhulunywayo nezibonakalayo ukuthi hhayi ababuke kahle ngoba nami ngihlele ekhaya ngiyabuka kuza isikhathi esikhulu manje namkhaya sokhetho lolu lohulumeni basemakhaya lesibabiza ngendawo ohulumeni bendawo la endaweni ekuyizona esihleli kuzona esikwazi ukwenza yonke into esikwazi nanokuya kogawulinde ukuze ukuthi siwakhe izithwebhu zenkomo njengamanjena-ke mkhaya bengifisa ukuthi engathi abantu bebengavota nje mabevota abantu bavotele ukuthi kuphathe amakhansela abawaziyo noma angakubo hhayi ukufika sewuzonikezwa ikhansela kuthiwa nanti ikhansela ezolivotela kodwa ubungalazi nanokuthi lalaphi lihlalaphi ingelona elangakini bese ngicela nanokuthi kubalulekile ukuthi uthi ma uvota uvotele inhlangano owaziyo ukuthi uyayethemba ukuthi ingathi ikwazi ukukusiza ezintweni ozidingayo noma ukwazi ukuzenzela ezinye izinto.

0: umuntu okuthalalisa ukuthi afike kahle uqala ngokuzilahla wena kuqala khona lo muntu ezabona ukuthi hayi noma bekufika isikhathi la uthi umsola khona bonke hayi cha kona nami hayi ngoba ukwazile ukuthi ehlikele ngenzansi lapha ya uyabona bekungazakala kangcono ke mangabe uqala uadmitha wena ukuthi unginyathelile wagijima ekhanda lami kubuka izwe lonke udlala iy'ngoma ezihamba ngihamba njengemfene kodwa amantombazana afuna imali konke nje ukuthi ukwephula ngezihlokwane okubili nje okuthathu bekungazakala kangcono shaya imama okunokuthi uqhamuke sokuthi mina ngicocoma ekhanda lakho akulona igama lelo angihlabile ungangithakazeli kakhulu uzongiqhatha
1: nakodwa hayi shiyamvula angeke ngakwazi ukushwelezela amaciko mesuke cikoza wona ngoba inkinga yakhona ke leyo mculo lona ngangekho kwalapho mnebhala leyo ngoma
0: kona lokho phela kusuke ibhekiswe kumina ingoma
1: lana kwathiwa ngawudlala
0: wena udlala ama ubhekise kumina uqala ubeqala uyandulele ngenkulumo ethizwe ibhekise kumina elumelayo bese uthi awuzwela le ngoma
1: ngithi awuzwe
0: kukhomba kona ukuthi kushuthi lento obuyisho kumuntu ufisa sidlule kuyona ingaphinde yenze ke skiss and make up bekuyamazwi nje
1: kona phela adla ngamandla manje kuyenzeka omnye umuntu athi umfundisi ushumayela ngami yabona kanti mhlawumbe umfundisi bengazanga nomculo ke lona nje usokudlala nje iculo nje na kanti kungazi ukuthi
0: ngicela ukuthi ungazami ukucikoza njenganayo ingoma esokuzicikozela uvela umculo
1: ngiyanda besiyasikhipha ingoma
0: manje ukuthi awukwazi ukulalela wena ufuna kulalelwa wena nje
1: siyangokuya
0: ube impongo kumpongolozeke kumpongolozeke akukhona esibayini la
1: slowly
0: but sure
1: yaphethu ngithi nje ngisholoko ukuthi hayi
0: mina ngiyaxolela kona wonke amaphutha owenzile nokudlala ngami okwenzile uyazise kwasho omunye usisi uthi lo sisi hayi mtolo sengiphuma nje Jimmy kodwa le ndoda yakufunani ngampela ngithi maybe sisi kusho ukuthi nje luthe kumina yabo uthi hayi le ndoda osebenza nayo cha kodwa uyayitshela mfana hayi uyitshela ngiyibona imamathe kubala njengoba usukusho ngiqonda ukuthi ilizwe liyehlulela bayeke laba bacheme nawe la ngoba bekuthanda wena umsakazwa befuna ungicoke ukuthiwa yini ungicofe ya kodwa ke kulungile mfowethu ngiyalemukela uqolo lakho ngiyaxolela nami la kungenzeka ukuthi ubona ukuthi nginyathela khona amakhona ngiyaxolisa
1: siyeke buka nje omandla sesh la kuthiwa
0: cha ngiyaxolisa
1: ngiyababika
0: akuzwakale phela ngiyaxolisa
1: mfowethu
0: noma ngimukele uqolo lami
1: shiya mfowethu
0: ya ya
1: kodwa usesh buka mfowethu yibona abantu abathanda ukuphindisela umzabalazo emuva
0: angithi bahlohle uwe
1: uthi ngicabanga ukuzonikhatha nomntwana kuzohlulwayo ngimbeka induna
0: uvele ngiza kupitshiza lokho nasishi akukho nakuba khona nje ngiza kupitshiza
1: kodwa ke yabona ke manje alakhike lelo gama
0: angithi phela abangani bakho basibuyisela kalasha
1: mntwana hayi alakhike
0: cha khuza bona
1: cha kodwa nawo phela
0: mina nginanele emagameni khuza bona
1: wena wabaxoxela ukuthi uzongipitshiza
0: khuza bona vele ngiza kupitshiza unamba ba wena
1: Ntoya ngiyalungisa.
0: Enambeni zizonke.
1: Kodwa bengithi mhlawumbe singeke kwazi ukuyidlulisa siyeke lento.
0: Hayi mina mfuthu angikaze ngiyiqala iyaqala wena ngase nginanele. Mawuthi uyayiyeka manje ngizokufakazela.
1: Nalabo sesohlangana nabo lapha eGimini
0: zo. Bangibuza ukuthi wangifunana ikho ke into errong. Futhi kungabe uphatheka mabe sakhuluma abantu. Whether bakhuluma kabi noma kahle usuke usabalulekile. Mawungasabalulekile ngeba lokubekhuluma ngawo abantu.
1: Kodwa mntwana uyona ungiseka lento yethu.
0: Angazi ka ukhulume nabangani bakho laba bakubhalelayo.
1: Hayi angithandi lento mthandeni ubhale ukuthi hayi msakazi nesigantsonzo uhadebe lo.
0: Nako ke. Angithi wena ninomntwana nangibiza ngesigantsonzo.
1: No no siyamkhuza mina.
0: Mkhuza ukamkhuza.
1: Hey iye ke into eza wena.
0: Hey ebekudoza kanzima.
1: Wethu
0: wena ungakayiyeki.
1: Hayi dona. Mina umuntu umkhebezelo hayi bogamboshi. Caphuna isigora leya sesiphonsa eminyango. Yibopha kwabantu
0: la. Angithi njengobuyifunda nje.
1: Abakhorani
0: njengobuyifunda.
1: Kha ngiyabadala.
0: Angithi wenzela
1: kwenu. Yenzela ungadlali amakhadi esifubeni.
0: Ave ungathanda ukulalela.
1: Ukulalela.
0: Cha kungabi yimi nolalela wena kuphela. Igama engifuna ukushiya nalo linye.
1: Ya.
0: Angithi uyajabula ngoba nje obuyifunda nje wenzela ukubasa amalahle ekhanda lami uyabasa. Angithi uyabasa.
1: Ayitola siyagene.
0: Ayi, iqalo wena, qhubeka.
1: Yabona siwa namhlanje kusasa nje uzothi mawungena nje ngibe ngijabule.
0: Ayungujena before ngiphuma. Hayi, ngikwesaba wena. Insizwe engaka nje ayime endleleni. Futhi awuyona insizwe ushintshe.
1: Hayi, nami hayi anginankinga.
0: Ngikwesaba.
1: Hayi, ayilime buyele khona.
0: Cha, ngisho ngidasibuye.
1: Hayi,
0: hayi, yalo mphako.
1: Ayilime.
0: Umfamba lo mdedele.

0: ukuthi umuntu osathemba i-ANC ukuthi khona into ayizoyenza, abantu abasahlulwa nje ukugcina isikhathi nokuphula. Manje bathi awuphulweke umthetho ngoba nakho kugeje bona-ke kulokhu, fanele kuphulwe i-ANC, akawuphule umthetho wakhe. Hhayi, mina ngikubona lokho, ngibona nje i-ANC sinokuyithemba impela-ke makukanjena. Ngiyabonga makubani.
1: Kulungile, sabonga kakhulu. Sibonga nje kakhulu-ke nakumlaleli ngena shiya kona uPaulo nje kwakhe 0604807164 kuthini okwakho-ke nje uPaulo umlaleli uyakwazi ukuqhubeka ngena shiya kona uPaulo nje kwakhe nalapha enkundleni kezethu uxhumana wenza kona-ke nje okufanayo uma ngabe kungulwesibili sesigxile-ke futhi nakhona into enethinta kuyazona-ke lapha yezomnotho usemsakazweni sabona
2: yebo mangubani njani
1: ye molo baba siyaphila
2: siyaphila ukhuluma noNxele la emandleni
1: Yes, ngicela ngicela ngishitele umsakazo wakho.
2: Ya, isengiqhelukile ngona ngathi thinta kanjani manje?
1: Seku right ke manje.
2: Mfowethu mfuna ukuphawula ngale yakho okhuluma ngayo njengamanje yomnotho ophazamisekile kulelizwe.
1: Mhm.
2: Yabona mina mangubane ngiphile ekhulumeni omdala ngase kephila futhi ekhulumeni lo khona manje. Sekhona.
1: Ngisekhona baba ngikulalela ha.
2: Uyabona la ngikhona eMandeni.
1: Mhm.
2: Ngendlela umsebenzi ubukhona ngakhona la eMandeni. Amafemu esebenza wonke amafemu. Kuse kwakheke zonke lemnyalazo esinde khona nje manje amabridge yitheku yonke amadolobha ingoba ukhulume lomdala. Wayi nabantu abaningi abasebenzayo futhi bafinta kwazi ukubamba. Imali lezama-tax njengamanje uma ngasukuzela eMandeni ihlazo amafemu amakhulu avalwa ubona imishini nje ngaphakathi iy'nkomo zilela emajekeni seyidlala amajekeni emafemini sekwahamba belunga babe-investile kula mafemu amanye awo yiwo la wasesiphiko amanye asesicot kodwa la wasemandeni wona avele afaka kakhulu-ke nje yabo abantu bakithi laba abamnyama ibona abayilimaza bona yabo yabo nje umuntu umekhaya ukuthi nakasebenzi hayi ngiyahlupheka ibona abantu abamnyama abayilimaza bona ngoba amaqembu ezepolitiki umuthi uyabheka la mabili kuphela amaqembu ezepolitiki yileli elikhulu yileli labelungu le-DA onke lawa amanye amaqembu azalwa yileli qembu likakhongolosa yabo so uma ukuthi ukhongolosa akasenzi kahle abantu abashintshe phela bavotele leli imbangi yakhe kuze lo asheshise kakhulu lo kuze abone ukuthi hayi naba abantu abamnyama bengidayisa ngampela ngoba ngabe ngi-relaxedi yazi ukuthi noma ngawina laba abashana bakhe vele kobe kusafana ukuwine yena uyabo nje mina ubaba wakhe umuzi wasembonisweni yabo ubaba mina ngakho umuzi wakhe ungangiphelile awukwazi ukubaleka embonisweni uze kwankosana mina ucabanga ukuthi mina nenqubo ehlukile kunaye lapha embonisweni iyafana inqubo yakho ngoba vele sisuka ekhayeni elilodwa vele yabo ngithi abantu abamnyama mina bayinuka amakhwafu kumele befuna izwe labo lithuthuke iye phambili ababuke lapha eMandeni ukuthi kunjani nezwe labo logcina linjalo njengala mafemu ngoba abelungu bakhala ngokuthi i-truck yabiza kusuka eThekwini uza nempahla lapha eMandeni kala kwakukhona ojanti lapha abangena khona eMandeni manje akusangeni gusu akusangeni lutho yabo isilambe sikhona la emakhaya nje amafemu siyawabuka lawo zansi emakhaya ethu yabo nje thina sinamatawunyama sayilimaza thina masihlupheka sizoqhubeka sihlupheke siye phambili yabo akekho umuntu ositakula siyidakula thina ngevoti usavotela futhi yena umuntu lo futhi ophuma kulo leli khaya usavotela mina futhi mvuma kube emponisweni mna mbona ukuthi udlala ngesikhathi sakho nje ngoba vele nawo osopolitiki laba obasi bethu nabo futhi obasi babo yibo belungu laba abathi babi still bona futhi basalanda imali kubona ukuthi axhase amacembu abo shouthi thina badlala ngathi uma bethe baye belungu bambi yabo kuxhaphaza thina
1: hayi no sekuzwela siyabonga kakhulu
2: Yabonga.
1: Sibonga nje kakhulu ke nakumlaleli engene shiya kona uPaula nje kwakhe. Sobhekana khona ke lapha ya empela ke kona ku WhatsApp walo ke nje uhlelo besuthi ke ngale kwalokho umlaleli uyakwazi ukuqhubeka.

0: 0714 kutheno kwakho ke nje uPaul yakazi uqhubeka kube ingxenye yalo ke uhlelo nangumlungisi undodeza
1: sithinta njengamanje sithinta njengamanje.

Sithokoza ke wakho yezwe ohlelo sikeqa amagoli drive show yona ke lapha ingoma ke mnandi kakhulu msakazweni ke wakho yezwe uthi ke lapha alone in a strange place yona ke lapha yasipho gomete msakazweni ke wakho yezwe lomzansi lapha ngasemaphethelweni nalo ke nje uhlelo uthi ke lapha mangubane ntambama mfowethu ngiyakubengelela mangubane mina njengakusho ukuthi ke uIEC uyahluleka ukuanalyze kumele ke iqembu mangubane libe linye jikelele ukuze ke kungabi khona umdontiswano khona if sekuvotiwe nje uthi ke noma uthi ke uma sekuvotiwe nje lo nhlangano iyona ke uthi ke kungabi khona lompidlango oba khona emveni kokuya ke okhethweni kungaba khona mangubani ke ukuthula ezweni ke laseNingizimu Afrika ngiyabonga nje kakhulu kusho ke uMamsomi ngene shiya kona uPaula kwakhe uthi ke iqembu malibe linye kuza singaboni lezi nkinga ke ziba khona masibuya noma siya kulona ke nje ukhetho

0: ngoba SANDF ngoba imingcele igato yamasosha
1: nakhona futhi amasosha amuhlangana nawo ayakhalaza kwawona khona ngisho ezinye inkambe sezavala uvulumeni uthe mayethatha over warelaxa kakhulu wawubona umonakalo usukhulu usungaphezulu kwamadolwana ungasanqandeki yingakho ereactionary kunjalo namhlanje makwenzeka ukuthi sekukhona imali ezokwenza ukuthi uphuthumane njalo kuthiwa phuthumane phuthumane ngoba sekukhona inkinga lezi zinto fanele ufunde uhulumeni ukuthi ahlale phansi ayeplani ukuthi sizosebenza kanje
2: sihlubi dlube ekhasini izwe umzansi izwe fuwo
3: isikhathi ngu 23 minutes to 7 o'clock sikwona ku September kuyinyanga ke yamagugu ayo aware ukuthi igama lesilo sesihlalwe njengamanje uMrs Zulu kaZulthini ke laqhamuka kanjani waqanjwa kanjani ngoba ngicabanga ukuthi ke ikakhulukazi ngokukhuluma ngabantu abamnyama amagama ke anomlando asho ukuthize kukhona okusuke kukhulunywa abazali ngawo ke amagama ngawo kuthiwa ke qaphela impela umoqamba ke ingane ke igama ngoba ke kungenzeka ilandele noma ke iyolandela sokubalekela ukuthi ke moqamba kube ngempela ke uyazi ukuthi ke wenzani kafushane nje kuyona lenyanga amagugu ke sizothi ke ngabe ke liqhamuka phi legama lesilo ke uMisuzulu emva kwaloko ke sobonthi ke siya kanjani lapha ke kuyona ke ihambe embe commission ebheka ukuthi ke abanjwe yini amacala ke athinta ke yona ke iTRC namhlanje bekuvele yena ke uDokotela ke Penwell Maduna
4: uMisuzulu lona uzalwe ngo 1974 sasizovuka siye estenga kuyogujwa kusuku lwengonyamushana uzalwa mhlaka 23 sizovuka ngakusasa siye estenga samqonda nabaningi ukuthi uqophe umlando omkhulu la ngoba lensizwa

awukakaphuthwa kakhulu uma usanda kuvulela umsakazo simana sibanda kuqala nje mawuza lomkeneze sisuke sesingeno dabeni lanamhlanje siliphete esultomule khona lapha khumbulani bakithi awukwazi ungangithumeleli phela ngoba uma ungangithumeleli udaba okushuthi nasizoba neshow asizoba naye show kwenza kuhle noma kubi letha No, akuthiwa yini oyibonayo ukuthi hhayi angathi angizwa kahle uma ngingedwa noma nginako ngathi angisa-understandi noma ngibone ngathi kuthi letha bakithi letha ukuze i-show ibi-reality show i-show ikhulume into engizothi uma uyilalela nawe ukuthi hawu kuse ngaye ngayibona into enzeka kuba noma into engidlula kuyona nje le ake sikhulume ngento ezikhona ngampela ezenzeka ey'mpilweni zethu njengalolu lwanamhlanje ngithe ake ngulufake noma ngeke ngulufake lonke khona engizogodla kodwa hey ngisabamba ongezansi namanje kuluda ngibhalelwe ke la owesifazane bakithi bekhala mimi ngembezi zithandwa zami she recently find out ukuthi umyeni ake ngithi uboyfriend okwamanje uboyfriend wakhe obekumele abe umyeni wakhe usanda kuthola nje ukuthi ayibo ulobole kwenye indawo uthi angi-understand isidodo ngoba lo muntu ubethembise mina ukuthi uzoya ekhaya uthi kuke kwenzeka ngomunye unyaka wathembisa wangakwazi ukuya ngenxa keyimali ke wachaza-ke isitori sokuthi kwenzekani imalini wagcina engasayanga here okay namanje-ke uthi emadlibe nami ngazi ukuthi lokhu so ngendlela ekade udaba lu-sensitive ngakhona kuye kwangiphoqa ukuthi ngigcine sengimthinta lo wesilisa ukuthi ayibo ndoda wenza kanjani manje uthi uya ngala ushiye kukhalwa ngemumva yabo bengizama uku-understanda nami ukuthi hayibo kosiyami uyenza kanjani into ebuhlungu kanjeni and two akamtshelanga lo matandana wakhe naye uzwele lezwe khona uyayazi-ke kuthiwa ihlali phansi isaba amazolo ayihlala ngake phansi nayo le ihambe yaziyafika-ke kuntombazane ya ulimele nje kayi kancane ulimele

zamulimele ngoba bekunezithembiso naye kade sibhekinga kuyena ezikhisho kuyena lomlisa osevele wayo kwenze njalo kwenye indawo. Surprisingly bangimthinto wesilisa ngifuna ukuza ukuthi yini le engaka hlambe akade engasayiboni kahle kusisi noma emenze waze wenza lesi siqhumo. Hawe ma, uthi mina sisi kade ngaphuma kulowo. Hawu. Kade wapho, uthi nje kade. Hayi ngiqale ngidideke bakithi. Usholo ukuthi wamtshela ukuthi awusamthandi noma wathi chaphela intombi kayaliwa. Kodwa kade ngaphuma nawe uyazi. Maye angakhala kangaka kodwa Nkosi yami azi ukuthi kade waphuma kuyena. Ngoba phela ngivele ngikuthinte nje. Umuntu uyakhala kubi. Wathi inkinga yakhe. Kunento ke akade mkhuza kuyona. Sithandwa sami ngeke ngivezeke yona ukuthi yipi. Ngoba ngifuna uqale ngizwe kuwena ukuthi sikhona nisime sikanjalo la. Most especially indoda. Nabesifazane ngiyafisa abaphawule kuloku. Ngaba experience zabo ukuthi kukhona ni la. Indoda efike ikhuze khona ngento engayithandi. Kodwa uthola ukuthi ma ekhuza. Angazi noma ngizothi awunaki noma usuke ungayizwa into ayishoyo noma angazi ngiyibeka ngithi nawe bonke ulithatha liphi igama bona nawe nami ngikhungathekile into ayishilo kunento abemani emkhuza kuyona eyodwa uthi ngimkhuze kokunye ubevela amhleke mayimkhuza kokunye abe nayo impendulo eyimpendulo esa like ngiyakuzwa kodwa ngikuzwa mina I will carry on ngenze lento engiyenzayo because angiboni into wrong ngayo kulo sifazane kanti ngapha angazi me excuse inde noma ngampela yinto ikwenzeka indoda ibe nento engayithandi ikhuze ngayo to a point la wena ubona ngathi uya exaggerate noma angazi ngizokukhwendlela ngifuna ibeka ngayo kodwa ngendlela lo wesilisa ichaze ngayo uyichaze ngale ndlela ukuthi kulento abemkhuza kuyona ekumele ngabe ubemuzwa emlalela lo ubengayiyeki. The reason why ngingafuni ukisho ukuthi angifuni sibambelele kule yale couple. Ngizama ukuthola kwena ukuthi ikhona into kanjalo engaze yenze uthando lwehle noma luphele ngale ndlela yokuthi ingoba ukhuzile into ongayithandi wangalalelwa noma vele kuyacasula umuntu esifazane mengabe ezokwenza into engakhombisa ukuyisola kukhona abantu abayenza into yabo kube iphutha ngempela khombisa futhi ukuyisola awukube iphutha kube iphutha lokho ngempela omunye akhohle but lo ngendlela ichaze ngayo uzwakale ngazuthi entweni akade mkhuza kuyona angayithandi lo wesilisa ubengayithathela ekhanda okanye angayithethi notice noma ubengamuzwa at all or kunaloko ngizothi ubeyihleke ebusweni bakhe eze yenza lo wesilisa wabona ukuthi kade ngaphuma kuyena mhlazane ngimkhuza ngabo 1 no 2 ekhombisa ukuthi ikhona into enjalo bazalwane like ngike ngenza ngishi research yayi yabo ngiyasala ngi-traumatize ngenza ngishi research ngizama ukuthola ukuthi
ikhona into enjalo.

0: uzomthatha abo makoti wakini noma usuzolobola.
1: Mhm.
0: If eqhubeka enza into ongayithandi.
1: Mhm.
0: Thina abantu besilisa silimana kakhulu kunani.
1: Mhm.
0: Akufani ngoba mawuqhubeka lento uyenza iyangidla mina ngaphakathi.
1: Okay.
0: So iyalibulali ngaphakathi lami iziliqede. Kodwa uthole ukuthi wena ngiyakukhuza.
1: Mhm.
0: Ngoba ubona ukuthi lokho engikushoyo akubalulekile.
1: Mhm.
0: Yabona mase ngithi ngizokulobola noma ngizokhokha kini.
1: Mhm.
0: Suke sekufuna ukushintsha indlela owenza ngayo. Ngoba usuke ungasafani nabanye abantu. Usuke usumakoti. Uma uzoba umakoti ke ngisho ukwenza kwakho, ukukhuluma kwakho, ngisho ukuhamba kwakho akube kusafani nendlela wathi uyiyona. So ngiyabona nje ukuthi isida mangebona utlwala. Mhlawumbe indlela ngqo.
1: Okay, sizozomunye uthuthini ngoba mina ngishongo. Futhi into yakhona le.
0: Into yakhona.
1: Ay. Lungile, siyabonga bhuti. Yazi ke ubuchule bami ngithe angayisho le ekuyiyona ayishilo bhuti. Ihlekisa ukuthi ubhuti ophuma njengamanje nawe ichaza ngendlela usebalethungu zonke ngisho umuntu uzothini. Siyakwamukela ezweni, sawubona.
2: Ngiyakuzwa kanjani?
1: Siyaphila.
2: Hayi, yebuthoza nokukhuluma naye.
1: Ngiyakuzwa.
2: Hayi, yazi ngicela ukukugedini le qasulo ubhuti yazini.
1: Mhm.
2: Ithathu.
1: Mhm, okay.
2: Ithathu. Ithathu lezinto abayifaka la emathangeni nasemlenzeni.
1: Aha.
2: Ayizwi nesiqese leyanto.
1: May.
2: Ayizwi nesiqese, inesidina.
1: Mm-hmm.
2: No, enye into na umsakazi eshaya abantu besifazane. Ngibeze uma bekhulu mpela.
1: Mm-hmm.
2: Ngoba ngijwayele ukuhamba, ngihamba kubona isikhathi esiningi, uma kufika khona engikwenzayo. Khona ilanguage abahlohlana ngayo, yokuthi mina ngangitshelwe indoda engisuthwe namazinyo awu-34 ngenzeni.
1: Mm-hmm.
2: Yona ke balimazayo le sibone ngazi ukuthi imenda abayitholi ile language abayikhulumayo ukuthi mina ngeke nje ngitshelwe into sengithiphe namazinyo awu-32 zonke thanga indlela abantu besifazane balesikhathi samanje abafuna ukutshelwa ngamadoda.
1: Mm.
2: Yileyo nto ebalimazayo nalo sisi nje lo la is not ngoba indoda bengayibona ayithanda ulandele inkulumo yabangani ngoba bahlohlala ngaleli gama ngiyabona abantu besifazane mhlawumbe abawu-10.
1: Mm-hmm.
2: Ebengibeze noma ngilalele ngitshontshe izinkulumo mhlawumbe abawu-9 kwabawu-10 bathi bona hey mina ngitshelwe indoda engiyifuse namazinyo awu-32 angenzeki phethe itholive ithi baba uma engifuse nginje ayihambe imane ihambe.
1: Okay.
2: Hayi, ngiyabonga sisa, ngiyabonga kakhulu.
1: Siyabonga. Hey, namhlanje engathi ngizophuma nomgodlo unyikizele inkosi impela. 13 minutes to 10. Hey, yazi ngicela ukunilalela. Ningene nani besifazane inkosi yami, inkundla ivulele wonke umuntu. 0604807164. Uma khona owakwakhuza wapalama noma wakhuzeke, asizi ukuthi wawukhuzwe nini. Siyakwamukela, izwi sawubona.
3: Ngiyani?
1: Siyaphila.
3: Khuluma nabakugcwele nje mkhumbulo.
1: Ngiyakuzwa ndosi.
3: Uyabona isizathu esikhulu kunazo zonke mina ngisibonayo.
1: Mhm.
3: Esenza ukuthi ekuhlezi kucatshwana. Kuma relationships.
1: Yeah.
3: Abantu besifazane isikhathi esiningi abasaqomeli uthando.
1: Mhm.
3: Sebeqomela imali ukuthi ngoba unemali ngingamenzani isimetwa naye. Bafuna labantu abanemonto abanemali eningi. Akusekho nje seliphelile nje uthando dodo. Ingakho namadivorce engaka nje. Isizathu esikhulu imali. Ayisekho lento kwakuthiwa mina ngikhula. Yabo mina ngiyaku-70 manje ngeminyaka. Ayisekho lento ngikhula mina kwakuthiwa uthando. Ikome, ikusukele nje intombi ikome ngoba ithanda nje. Ekwenakala kwaphela imali yayo yona lento.
1: Okay.
3: Indaba isemalini nje. Yena ufuna ukugana wena. Yena cha usebenza ngemali hayi ngokuthi ufuna ukugana. Uyayibona lo nto?
1: Yeah. Okay.
3: Ufuna imali yena akafuni ukugana. Wena

0: ukuza wena uyamehlela wena ufuna ukugana wena hhayi yena uyicabangela imali ngicabangela abantu abanemali ey'nkulu ekukonakala lapho-ke
1: okay siyakuza
0: ngiyabonga
1: njeboa sihlabele mkami siyakuza qhubekani nirekhode nibhale ya ngiyabona ngisala engcingweni kwamanje kodwa ngiyeza hey ngiyeza impela ngiyabona hayi namhlanje umuntu uzofunda likhulu bodade ningasaleli ngemumva ngiyanicela kulolu daba ulimele udade ngapha ulimele owenu siyakwamukela usezweni sawubona
2: njani sisidoda
1: siyaphila
2: eyi sisidoda ayi kwasikhulumi inyakhuzana esi-interesting eyi yabona sisidoda ayikho into eyayiphoxa umuntu esifazane angiqale ngiphefumule kahle eyi sisidoda kuyophiwekhen sisidoda eyi usamsebenza ubhizi yabo
1: ya
2: mhlampe uyamcela ukuthi bethi kuyikhiphayo kumane yabo eyi sisidoda eyi avele kuqalwa ngendlela yokuthi vele ubothi engathi ungavele ubale kumshiye nkosi yami lapho eyi yabo
1: usuwegqokeni awube nje nombono wento asuke eyifakile
2: no sisidoda ubawubona sethi uhamba nobani
1: okay
2: manje abantu esifazane baningi basephithizela sithi kubo yishesha ngamakhanda kubukwana kukuhle kunje hayi imoya yabo nje iphezulu iyathi phezulu manje uvele sisidoda uvele kugqoka nje ngathi yokho ikabishi le lakho vele emasimini sisidoda uthi
1: vekuninisisidoda
2: eyi abantu esifana sida bayicuphi manje vele kubantu esifazane abanye babuka wena babuka yena bathi sekumuthi uyambothi kubani liyaqaqa sithi kwehlobo othando uyabona umtshela uthi nithi hayi bo kade kahle kahle yini ubungete buze kuba kahle kahle ethi hayi lutho bekungashiya hawu nakutele friday ntayi-friday anganaki nje lokusholo bhuti ukhuluma avele anganaki umuntu wakhona beyothi mhlawumbe next of next month aqhubekenze banasentisiyosisoda eyi sidoda uyabona uvele bonti ish ngiyabonga sisidoda eish
1: hawu kodwa nkosi yami hayi bantu besifazane ngathi namhlanje ngithiwa baphefumule nkosi impela kanti maye hayi uyabo umayisethi nje ugqoke ngathi yokho ikabishi nginombono konje ukuthi umuntu ogqoke ngathi yokho ikabishi ugqoke kanjani uyazi bakithi ngizame ukumdweba ngamehle engqondo he nkosi yami kani nina manje anibuzi inkosi sibeni nasebanganini ukuthi ku-right ini loko nikufaki nenze njani mele niyihlanganisele nje sawubona izwi
3: my sister njalo emsazweni omkhulu izwi lomzansi
1: siyaphila
3: hayi mina Mr. Matu
1: ngiyakuzwa
3: bilele bonke abalaleni ama-PPL my sister ngicabanga le nto faka ngizoyiphinda mhlampe la ohlelweni lakho
1: ya
3: abantu besifazane abangaphatheki kabi uma ngisuke ngikushiya ngiyolobola omunye
1: maye
3: bangaphatheki kabi my sister akubona bonke abantu abazoshada
1: okay
3: akubona bonke futhi masithandana akusho ukuthi ngizoshada kunomuntu wesifazane umbona abalona ukufanele ubalona ngamshada lona ufanele bangithandane naye nje kuphelelana ngezini ngezinto ezenzayo umzekela kumamfumfo njengobeshathi umuntu ofagqoke nje ukuthanda kwakhe nje yayibo uba uba lo muntu ekalungu uba ngumfazi lo urayithi isithandana nje kanje lo muntu uhlula ukuklina lapa endlini ume ngabe ngivakashe lo muntu uhlula ukungi-ayinela lo muntu lo lo muntu akukho nje okunye bengimbone mhlawumbe ngisaphayiza la endlini ami ngibone mhla afikile mhlawumbe akuqline nje kube kuhle nje kushintshwe nemibhede ngingashoko lutho mina yabo umuntu wesifazane uthele endodeni uyazakhela yena mhlawumbe umzekelo nje indoda ngoba isafaza basho bobona ukuthi ithengela into zokugcoba ingalindelanga uyayibo amasibonga lo muntu esifaza uthanda usuke ezakhela manje izothinika indoda mesike uthatha umfazi bakukhona omunye okwenza mhlawumpe oyihlonipha nangokugqoka kanjalo izokushiya wena ngoba iyabona kuthiwa kungcono kwesithandane ze sigcine lana othandweni akufanele ubungumfazi ungangixaka ukwazi ukugqoka amabhijama uze kushaye o-12 emini uyayibo indoda ubungokushiya-ke lapho-ke ngangisho ngithi bakhona umuntu orati masithandana ukhona odeserve baye ngumfazi straight-ke lona siyabonga my sister babaye
1: ugqoka amabhijama ukhulukhulu hawu webabo inomnikazi-ke le kuthiwa ugqoka amaphijami ukuze kushaye

0: Hayi bakithi. Hayi namhlanje. Hey. Hayi namhlanje batakwethu. Hey ayi. Kuba kwa ngawami ngabe ngithi nje akuthi 98.0 FM yonke indawo. Kuthiwa ndake nivula umamdodo. Tshele nomunye vula umamdodo. Tshele nomunye vula umamdodo. Nalizwi lo mzana. Hey ngisho kuma app ubathumelele ngoba inkulu le ntele. Yazi bakithi. Kuyahleka nomakhaya, kuyahleka noma kufiwe bazalwane. Uyabona ngendlela ebengidabuke ngayo lolu daba, ngisahamba nalo, ngisalicathula ngulubheka, ngithinta ngapha, ngithinta ngala. Hewu. Ayi. Hayi. Hayi izinto zimani kwenzeka. Hayi izinto mani kwenzeka. 0604807164. Usezweni sawubona.
1: Ngiyaphila mntotho.
0: Ngiyaphila.
1: Hayi, afanele singakhuluma nje.
0: Yeah.
1: Into yokushada nje kusho into eshadayo. Kodwa indoda ikisho uma engaze isuchu.
0: Yeah.
1: Yeah, bufuna uma engaze indoda. Oshiwe ile ndoda ehlupha. Mase ngicaca ukuthi le ehlu. Akwenza ukuthi umfazi, yisu umfazi, ethi umfazi ubona ngani?
0: Mhm.
1: Ayikho nje lento kuwuthi nje usho ukuthana ngale. Into yokushada nje.
0: Ufuna ibhayi, ufuna ukuthi kumina ima ngazi mangizokahle yini. Singashona ukuthi ubhuti lo usebambelele kulento ayemkhuza kuyona, ubevele kodwa ngekamthatha. Angazi manje.
1: Yebo. Kunjalo nje. Ngoba ngakuthi ibhuti ayiyona uthele, uthi ayikhuza, umfati washo umfazi wakho, kufanele ukuthi uzwe wonke umshiye ethi hey, akuyazi ukuthi ufuna inga umuntu ona 3 ngana yindoda. Ethalela hlonipha lo. Umshiye kanjani? Lento nje leyothando nje ukuthi umuntu ngihlala wake nje. Yeah uthi manje nhlanhla owamshada wena usukumthanda noma ngaba tijamini yonke uma umthanda uyamthanda futhi hlanhla yimina njalo wena akuthanda yimina akuthanda wena yena uthisha futhi mina ngifunda nje ngivuma ngami kodwa kuzo baba mina ngizasho mina abantu abafuna ama tattoo kule bese ama tattoo mina sengihlabele nje ngeke ngiyishitshe
0: usho nje njengoba ungayifuni tattoo uma ngathwathola umuntu omthandayo umthandazo
1: mina ngizenzeni kwathi amdoda cha ngoba mina ngikufi yami nje ejetayo laphula ngawo le
0: uze awuzafuna ukuthi ngibuze na ngumuntu netattoo umuntu akababa umthanda ngalendlela le uthi umuntu sosithathu ungenze njani
1: ayiyazi mina uthi angiyazi mina netattoo yesifike ngithi ngiyesaba
0: awungiphenduli
1: uyabo
0: bye
1: ngiyesaba netattoo
0: uyabaleka kulungile papa
1: ngiyabonga
0: Awe yangibaleka lensizwa ngasegcineni seyishilo vele ukuthi ngawa bamba ama excuse asho lento ayishoyo kodwa angaya lefuni yakhona but the dance question yami ke ngithi njengoba ungayifuni tattoo nangu nawe and uzwahle ukuthi uyamthanda wenze njani eyintangeni siya kwamukela izwi sawona angibambe nje ababili bokugcina bese ngiya ngapha mhlawumbe ngizobathola besifazane ngapha hayi la ingcingweni inkosi impela ngidubula awu nikuphi uhu hayi bozanbo hey hayi zani bakithi ngathi manje lenkundla sivule one side ukuthi ngampela isho ukuthini lento engizwayo sengaze kulimala umuntu kangaka emoyeni ngenxa nje ukuthi ubemane lekhuzo entweni eyodwa engayiyeki engayiboni into akhuzelwa yona sekungaze kube kuyabanjelwela nje inkosi impela kule ndaba Siyakwamukela.
2: Eh ngiyandibe.
0: Siyaphila.
2: Yeah, hayi mina ngithi ayikho lento ukuthi umuntu esifazane ungamiyekela ukuthi ugqoke kanjani. Abantu besifazane ngithena khaya bayahlakula, benza yonke into bayigqokela noma kanjani. Usuke nje ungamthandi umuntu umiyekela ukugqoka. Umuntu uthanda yena. Awumthandeli ukugqoka kwakhe. Nani futhi nethathulo abayigcekayo namthanda umuntu uyamthanda
0: hayi asikusingaphikisi kwasebekushilo asilamukela uvu lwabo ake sizo lakho kuvu ngawe
2: hayi mina ngimela nje emalini ukuthi imali yayona yayiqeda lento
0: kulungile
2: uthanda lisekho manje
0: alright angifisi silahle ishow siyogcika abakhuluma kusenhlizweni zabo uvo lwabo nabo nangendlela ababona ngayo ukuthi mawungikhuze namhlanje uthi ndoda ngithe ukutshwala ngifike nangakusasa ngisayinukela bona futhi.

0: sami kwamanje ngabona emabili kumuntu oyedwa kanti kwenzekeni la mhlawumbe le ngayizwakali kahle ake silalele sizokusho
1: sisitoto ngabalaleli bezilomzansi sisitoto mina engingakusho kusisi usisi yena owayilahlekisela ngethuba usisakanakanga thina abantu besifazane sinalo mkhuba wokuthi uba ngengizashayelwa indoda uma ngizobolile umthetho mina ukhohlwe ukuthi ngalesi khathi ikutshela leli thuba nazana ikutshelwa izinto engayithandi neyithandayo kumele usitikhe kulokho so usisi wayikhohlisa nje noma wayikhohlisa abangani noma wayikhohlisa yena nje ukuthi ngeke nje mina ngishayele umthetho indoda ingangibolile wakhohlwa usisi kushuthi kahle kahle yena wayefuna ukulotsholwa hhayi ngoba wayefuna uthando usisi wayefuna ukulotsholwa kwamlahlekisela kanjalo ukulotsholwa kanti lesikhathi umuntu nithandana naye ilesikhathi nifundana ukuthi yini ayithandayo yini angayithandi yona-ke into eshaya abantu besifazane-ke abanye leyo uma kuwukuthi umuntu uvele usey'nhlelweni zokukulobola engikuthandayo ukuthi nje ubhuti uphumelile obala kuwena wangakulwisa waphumelele obala nje walisho iqiniso so angiyibonisisa into angayikhalela uzenze yena bengenza isibonelo nje kancane sisidoda mina minami meke ngagqoka ingubo wathi hayi mama le ngubo yabo ukuthi ayisakulingani yayibeka ukuthi isincane le ngubo ngivele ngishawe uvalo khumule ngibeke lapha phansi angiphinde ngiyigqoke ngoba useshilo yena mhlawumbe futhi ngize ngiyithathe ngiphise ngayo ngisuse nje eduze kwami ngoba ngizole ngikhumbula ingubo yami kodwa-ke umnini wami-ke le ngikhuluma ngayo usisi nje yena kushuthi nje waba nalokho ukuthi angizoshayelwa nje umthetho womuntu ongangilobolile mina kanti usisi ufuna ukulotshelwa akafuni uthando ngiyabonga sisidodo anonymous setafamas and
2: eyi hayi msakazi sawubona ngiyaphila eyi uyazi ukuthi ijolile wesisi le nto ijolile le nto ayikho ncane asikesi nje kudadewethu ogcine sekuze kwenza ngala ndlela kodwa no into engifuna ukuyifakaza ukuthi ikhona le nto esitazibethe mhlampe iningi-ke liye lingahlukani ngale ndlela yokuthi nombani azamove on kodwa ukuthi abantu bahleli kodwa omunye usebewatshethe no angisobuye ngimkhuzele umuntu sengiyohleze ngibuka weda wenza kahle noma wenza kambi sengiyoyibukela ngoba noma ungamkhuza vele ngikaze ayiyeke leyo nto so iyenzeka leyo nto ijule kakhulu leyo nto ukuthi nje abantu abanake ma sebehlanda isikhathi esiningi ugcina umuntu usemthathise kumuntu wakini noma kwengane yakho kanti eyi siyalimala abantu benganakile usiwaze vethe noma ungamtshela umuntu vele ngaze ayenze leyo nto kubuhlungu khona
3: ngibingelele mamntoda ngibingelele nakubalale beso mzansi usiphamandla lo kosimazi mfowa mkhwanazi ulaye ukuthi abe ngokudlala amakhakha sempendla esigodini saserinji mamntoda ngisilalele lesi hlobo impela futhi sijulile ngisacela ukubuza nje mina mamntoda kubona kokwabili ukuthi sebenesikhathi esingakanani bethandana okanye mhlampe batholanela edolobheni noma mhlampe batholana emakhaya sebenazo ney'ngane lo mfulo wesilisa ekumkhuzeni kwakhe umkhuze mhlampe izigaba ezingakanani mhlampe noma umkhuze kakanye wayibona kule nto amkhuza kuyona ukuthi hhayi engathi akayizwa lowesifazane awuqinisele methi intombi yaleyo kwintombi.

0: ezizibonele yona ukuthi hayi engathi uthanda kusekho la. Kulo mfowethu ke lo wesilisa ke ubemkhuze izigaba ezingakanani noma mhlawumbe umkhuze kwakanye. Kwasoke ukuthi hayi akaboni kahle ukuthi uyayizwa lento. Uma ukuthi hayi mhlawumbe batholane la edolobheni esikhathini samanje abantu besifazane. Sebakhonile kakhulu emafonini. Indaba zama-social network lezi ezasilimaza. Sibakhulumele kakhulu emafonini njengoba ethi ubemkhuza emhleka okanye ubethi mhlawumbe bemkhuza entweni angayithandi umfowethu avele abone ngathi hhayi kusayisidala kule nto amkhuza kuyona ngoba manje sekuphile isikhathi samanje kanti umfowethu yena u-serious ngokuthanda lo wesifazane kakhulu. Ya bona abantu besifazane befane nangendlela futhi abakhuliswe ngayo esikhuliswe ngayo emakhaya efane singabantu mfowethu indlela amkhuze ngayo lwesifazane futhi akazange athande wabona ukuthi hayi akahambe kayo uthatha kwenye indawo uma ukuthi umuntu mhlawumbe wesifazane wasemakhaya nakhona-ke emakhaya besebabakhona-ke labantu abaphika nama-social network nakhona ukuthi mhlawumbe umthatha emakhaya wabuya azomhlalisa la edolobheni kwakuthi kuleta amkhuza kuyona hhayi bengayenzi mhlawumbe emakhaya useza ngube la edolobheni noma umuntu amfice khona la edolobheni abatholane la edolobheni ngokuthandana basebehlala wayesecabanga lokuthi hayi ake ngiyovela kubo wayesebona ukuthi hayi lento engimkhuza kuyona engahle angayizwa ngeke ngikwazi ukuyovela kumuntu kulento engimkhuza kuyona angayizwa ngicona ngiyothatha kwenye indawo hambe uyothatha kwenye indawo mfowethu ngisacela ukuzwa nje lapho ngomdodo ngizolalela le msakazweni usiphamandla lomfowam Mkhwanisi yolayothabe ngokuhlala ngibonge.
1: Sawubona sesidodo, unjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noThandeka Msuthu ula eVerulam endaweni yaseHizamini. Ngiyacabanga ukuthi mina kulolu daba usisi urongo usisi kulolu daba urongo. Ngiyacabanga ukuthi nje into ebaqhathayo nalo muntu wesilisa utshwala. Abantu besilisa ababuthandi sisidodo utshwala, abuthandi umuntu wesifazana ophuzayo utshwala. Abantu besilisa bathanda umuntu wesifazana ozoziphatha nje kahle njengomuntu wesifazana. Ngiyacabanga ukuthi into ebaqhathayo utshwala nje, ayikho enye into. Ngiyacabanga ukuthi nje usisi ekhala nje kuyena ozenzile kulolu daba. Ngiyabonga wesisidodo, ngiyabonga nongena ohlelweni lakho, ngiyabonga kakhulu.
2: Ya ikhona leyo nto ukhuluma lomfana futhi la elomolwe ikhona leyo nto lo kuyenzeka. Uthole ukuthi umuntu wesifazane uyamtshela ukuthi azi lokhu nalokhu, angikuthandi yabo, ingoba nawe usuke ubona phela ukuthi azi le nto le awuhambisani lakho, awukho uhephi ngayo. Manje uthole ukuthi uyaqhubeka ngayo naye uyayenza yabo. Manje uthole ukuthi uzoyifela ukuthi le nto usenza ngamabomu yabo, nanokuthi awukho comfortable lento ma yiyenza yabo. Ngoba manje iyakucasula manje nawe lokhu umkhuza njalo yabo, umuntu lokhu uthothi lo umkhuza ngento eyodwa. Manje leyo nto leyo igcina iqeda nawe uthando yabo, umtshele ukuthi awuyithandi le nto uyaqhubeka. Yingakho-ke kuthole ukuthi namantombazane kwesinye isikhathi le nto le ethi injalo nje kumuntu wesifazane iqala noma usemncaneni, uthole ukuthi ingane iyatshelwa kuthiwa ziphathe kahle wena, yona ilokhu iqhubeka izenza uyitshele isile. Emva kwalokhu ivele imitha, emva kwalokhu ivele ikhathale-ke. Emva kwalokhu masiyababona-ke le masikhula ithi ikhathele, hlambe uyakhathala phela umuntu wesifazane ma ukwazala yabo. So uthole ukuthi wayikhuzwa manje yena akasekho-ke manje kule position okuyitshela ukuthi usayi-slay queen yabo. Uthole ukuthi useyazama-ke manje useyazama ukuloku eyilungise eyilungise, uthole ukuthi nje sekuphelile ngaye njengokuthi hlambe abafana nje abasakunaki ngoba vele wena usuney'ngane yabo nje awusanakiwe. So nje ileyo nto leyo uthole ukuthi manje yena usebone ngathi uyahlukunyezwa, omunye ugcine sethakatha-ke ethakatha nangamazwi sekhuluma kabi ngabanye. Kanti wayekuzwa kahle kahle samuhle i-right, kuthiwa ziphathe kahle yabo, agolozeke yena afuna ukwenza ngendlela yakhe. Banjalo-ke nje abantu besifazane kuyenzeka. So nje eyafethu into eyenzakalayo leyo.

0: na le lincwadi ejwayele ukufundwa udadewethu ethi Khalazoma eMtakama. I've never read the book kodwa ngiyazi ukuthi ikhuluma ngokukhalazoma eMtakama. Yabona ke manje masekanje. Hey, ake khona oyedwa sangenile ongiduduzela usisi. Mina ngithema ngiqala inkulumo ngasho ngathi kunodadewethu okhalayo. Akusekho noyedwa osiyabuyela ngakhona othi nje Mtakama. Siduduza wena. 0604807164 ngibuyele ngcingweni siyakwamukela izwi sawubona
1: sawubona sisdot
0: yebo sawubona
1: awumathanga intshintshi la
0: awu iya
1: ezwelisha
0: ngiyakuzwa
1: o kethi ngiyakuzwa lelo daba lenkosazana ya bengakabo yakhe owakhe lo mkhwenyana
0: bengakabo wakhe
1: owakhe kuyeza
0: Ya.
1: Futhi uzomphatha kade. Yabona nje bese uhamba olobola nje.
0: Ya.
1: Futhi bevese kade mshitheka vese.
0: Nkosi yami, awu bakithi yazi ngiyaqala ukuzomduduzayo ke manje ya, ya. Qhubeka.
1: Kunjalo nje futhi yena uzokuthiwa uthole umshado futhi uzoshesha.
0: Usho njena.
1: Ngiyakutshela uNkulunkulu khona.
0: Hmm, siyabonga.
1: Yabona umuntu wakho mamthanda, umthanda noma endisici.
0: Okay. Yeah.
1: Yeah. Mhm. Unjalo nje ukuthi mhlawu letter 2 noma mhlawu uyaphuza. Hayi lokho akusho lutho. Uma ufuna ukwakho umuzi umuntu wakho uyazakhela yena.
0: Mhm.

0: awubheki ukuthi kwenzokuthi sengikhulume ngathi ngathi cha wena azithi ufunani empilweni. Maso wamba ubamba uyeka nje uzothuleka endleleni hamba uyifaka ofenisi.
1: Yeah.
0: Bazokuhuka.
1: Bazokuka ofenisi.
0: Bazokukhumbula emuva.
1: Okay. Lapha
0: amagethi esevalile.
1: Ewe, okay.
0: Lokho ngisho nge-experience sele ngakubona kwenzeka nakwabanye.
1: Yazi ngithi ngisafuna ukukubuza ukuthi wendoda le nto okhuluma ngayo wagileka yini okubonile.
0: Abo. Hey wena. Ngayisola na.
1: Maye.
0: Ekugcineni.
1: Thank you for sharing, yeah.
0: Yabona ekhona lowo muntu lo engibona naye.
1: Yeah.
0: Ekula mabhizinisi angenkinga.
1: Nkulunkulu Jehova.
0: Mina ngihamba ngenyawo nginayisho imoto.
1: Maye.
0: Ngibonile dadewethu.
1: Yazi ngiyabonga ukushera, ngiyabonga.
0: Thank you futhi.
1: Hawu. We babo, uyazi kade ngisakhala ngayo le ndaba ukuthi kwakungabe kusaba khona noyedwa nje ozoka angibonisele udadewethu, kodwa uyaluza udaba. Umlalele lo phumayo. Hayi bakithi ave kunzima ukubhala ukuhlanganisa ngoba phela ikhompyutha ayikwazi. Yiyo le bedi yenzeka manje. Ayi noma ungaze uzame ukuyitshela ukuthi ke manje thatha uhlanganise ayikwazi. Inkosi usholo ukuthi lezi ngembe zazikhala kusasa sisangajika zika ayi angikholapha. Weba me. Angithengizolunga baba zingozi ngophuma. Wedodo ntombi othandweni ekumele ubuwena ungazifihli ungafuni ukuzifihla ubuwena ngobe kugcineni amadoda awazazi afunani uthi nje finish and clear kwaphela nje uzwile uthi omunye akungenzeka ubengapheki ngoba phela lezi ingane azifuni ukupheka zifuna nje kuthengwe kuphela zilibala amafoni. Okay. 0604807164 ngikhona yonke indawo uma ngilongigijima. Evening wesisidodo, umuntu wesifazane ongakuhloniphi umyeni wakhe uyaliqeda uthando. Isibonelo nje, umuntu umthume somewhere umane athi ke why amanathi why ungazenzeli wena. Mina nje to be honest ngiyazikhalela inkomo zami akukho engikushoyo kuyena akwenze. I think it's because uyasebenza and I'm not. Oh, this is a topic for another day. Yabona ke le sike sayithinta kancane ivele ngomunye. Awu bakithi kanyama ngiyafisa sihlale kulolu daba yazi. Kodwa hayi namhlanje. Engabe mayisethi why ungazenzeli wena? Yazi ngavele nganombono nje. Asithemba ukuthi akasho ukuthi why ungaziphakeli wena. Ayi. Take it back, dot. Mhlamba akasho ukuthi awuwe babu nangizoqhatha Nkosi yami ungayikhalela inkomo. Ake nizame ukuthola abantu abangangeneleli kulolu daba. Bansize lungizwa nje lungithinta emoyeni wami. Hello mam Dodo, nami ke owami ubaba wayengaphuzi kodwa wayemthengela uma wami emthanda futhi uma wethu wasithola saba u6 izingane zakhe uAnonymous eClement. WeAnonymous ngiyabonga ukufakaza lento engiyishoyo ngoba naye lengimshoyo uzele njengoba usho la uzele wazala nje inqwaba yengane namadoda laphaya.

0: si masingaya nge list, the list is endless. The list is endless. Sawubona wesisidodo, mina ndifuna ke ukuthi ibingelilo ubambo lwakhe usisimakaxole bakithi. Ngiyabonga, ndise Benwood. Ngiyabingelela mamdodo nomlaleli. Khona into engenise kakhulu kosisi. Baze bayibize ngedata. Bayibize ngeKaizer Chiefs. Abesilisa abaningi bayanyanya. Bayayinyanya intsuleyo. Ngicela ukungazisho. Maye, uthi ngibhale phansi. Hayi, angiyazi ke la magama ngakuthiwa yini idata. IKaizer Chiefs. Yaba ke shimi nangiphila kweliphi izwe. Mina, intsule siyaba namagama amaningi kangaka.
1: Hawu, hey.
0: Ayi ngiphele ezweni lami ngethi kosiphela kunezinto sezingeqa ngihleli. Uyazi mabe ungakhuluma ngeKaizer Chiefs ngiyitshela ukuthi usho ngabadlali bebhola lapho. Kanti cha, kawusasho ke bona usho le. Hi? Mntu funda zafa. Ngiyabingelela wemangongoma. Umntu ke umthanda ufuna be unkosikazi wakho uyamtshela izinto ongazithandi. Ngaphambi kokuthi ke akugane nihlale phansi nibonisane. Okay. Mai, Janis. Sawubona mamdodo, mina ka ngimsola ubhuti ngoba umkhuzile wangalalela usisi. Wabona ke ubhuti ukuthi ngeke aqhubeke nomuntu ongakhuzeki. Bekuyoba unkosikazi onjani ongayilaleli indoda yakhe. Ngicela ukungazisho, kodwa ke wenze kahle waphuma kuyena. Inkinga ke manje iyona leyo isho kugcineni ukuthi waphuma kuyena. Uthiwa lo akabona afunde kwezakhe. Intombi kayaliwa. Nkosi Jesu. Heyi Jehova, yabo mayisenje. Mina ngimazi ukuthi wenze njani. Ngithe ngizoyishaya yonke indawo manje. 26 after 10. Ake size nakuma-VN.
2: Sisidodo ngiyakubingelela. Uhlahla samabhenca lo uNgcobo useluganda. Sisidodo. Mina into engingayisho uma ubeka nje isitori sikasisi, into engingayisho umfowethu kade wacikeka usisi ubem-overpower, kusho ukuthi ubengakwazi ukumhlonipha ey'ntweni akade ezisho, ngoba njengoba echaza ukuthi khona kade emtshela khona, kodwa manje kusho ukuthi ekushaya indiva. Kusho ukuthi-ke phela-ke umuntu nomuntu unemicabango ney'nqumo zakhe. Kodwa-ke mina into engiyiyona eyokuthi umuntu uma ubambisene naye ey'ntweni ongayithandi, mutshele. Futhi uma usuthatha isinqumo, mtshele ukuze ungabi umuntu osebizeka ngegwala, ophume obe ayina sakupakisha. Iba nje qonda nje ngqo, kusho ukuthi yabona la sengihlulekile. Uma usuhlulekile, kona into engiyibukayo kubhuti uma ichaza usise ukuthi kunento akadelo kwemkhuza kuyona, kusho ukuthi eqhubeka nayo, kuyo ukuthi ubhuti vele ubesehlalela emqondweni yokuthi hayi lo ngizomgila nami ngoba ucabanga ukuthi ngisiphukuphuku sakhe nje. Abantu-ke banay-strategy zabo abadlala ngazo amakhadi abo othandweni. Kodwa mina la engimkhona nje, hhayi umfowethu ubevele eseyihlelile into yakhe ukuthi lo ngizomgila, ngizokumtshela ukuthi angeke ngisayi kumlobola ngo-1 no-2 no-3, kodwa ngizothatha isinqumo sami esivumelana nami, ngiye kwamathanda nhliziyo. Emva kwalokho-ke noma sekungenzeka noma yini, noma-ke kubuhlungu-ke sesidodo, uma ngabe usubi sekwaziwe khona lakho ukuthi wena uzolobola mhlakabani, kwasha wagcina usubeke nemali. Ngoba lapho kusuke sekunakho ukuthi nabo abasekhweni lakho abaseduze wabomndeni basuke sebetsheliwe. Angeke kube khona umuntu ozothanda umfana ekhaya kudeleleke umuzi wakubo ngenxa yephutha likadade wabo, ngoba ezinye izinto ziyakhulunywa. Uyabona, ziyakhulunywa. Cha, unangi udadewenu la noma ingane yenu isingehlulelana la. Iy'fiso zami ngayo zilana la nala.

0: Mase kubonakala lapho ukuthi cha usehlule ngisho ekhaya eboniswa ngoba still uqhubeka nayo lento. Kodwa ke nje ngeke ngimvike ubhuti ukuthi lento ayenzile ngithi mhlambe kube uphukuphuku cha. Izinqumo zakhe nje abelele kuzona sonke lesikhathi ukuthi lo vele ubeselele emqondweni ukuthi nje vele ngizomgila lo. Ngoba ucabanga ukuthi ngisilimi uya ngi-overpower kusho ukuthi la mina engithi ngibeka khona umbono wami ngento engingayithandi njengomuntu engibambisene naye. Kusho ukuthi akakuhloniphi lokho ukubukela phansi nje umthatha nje njengomuntu ongelutho uma ekhuluma. So-ke nawe ndoda uma ubheka awukwazi ukuthi ungathi uzolobola lo muntu usumbonile ukuthi lo muntu unjani uthathwe igaca iketanga emqaleni. Ngoba ekugcineni lo muntu njengoba usuyomlobola okulandela ukuthi umshade uphile naye impilo yakhe yonke uyibophe ngentambo. Ngomuntu osumbonile ukuthi la nalana la kusho ukuthi mangahlala naye impilo yami yonke ngizoba nenkinga. So ke kusho ukuthi isinqumo sakho umfowethu ukuthi cha la indlela engizophuma ngayo ngizophuma ngale ndlela yokuthi ngimlaye nami njengokuthi nami kusho ukuthi akangihloniphi kusho ukuthi ngiyabona ayikho inqubekela yethu naye phambili. Uma ngabe ke ezo naye azi ukuthi khona izinto ademtshela zona edaka ayithandi iqhubeke nazo. So nje mina ngokuyibuka kwami njalo so usisayi akaphositawula konakele maesezolobola kwenye indawo konakele ebese yabaqaphela-ke abafowabo uma besekhona ngoba mina ngikubuka kuwukudelela umuzi womuntu. Inkinga ilungiswa ngoba ikhulunywa umuntu uma exaka unomndeni wakhe mawumthathe kahle emndenini wakhe. Kodwa uma ngabe nitholane nje esikhotheni ningenzana kanje engisholo ukuthi-ke nabo abomndeni wakhe usisi ngicabanga ukuthi akuzukwehla kahle usezophenduka isitha esidelela umuzi wakubo kasisi. Ngoba phela kuney'nsizwa mhlampe nakhona kunobaba wakhona kunesithunzi nomsamo wakhona. Yilokho nje engingakusho mina. Ngiyabonga.
1: Yebo Dodo, ninjani? Hayi we Dodo, ngiyasiza isihloko sakho we sisi. Hayi yabona le nsizwa le ngiyayincoma mina ngoba ayinalo udlame. Ngoba vele yabona Dodo, njengoba la emhlabeni njengoba nikhona nje nibabili nihlukene kabili. Yabona kuneqembu elinomoya kaLilith umfazi kaAdam wokuqala, bese kuzoba khona iqembu elinomoya loka Eva okuyiwona okwazi ukuthi ulalele indoda. Uyabona nje ke lo njengoba nje lo khuluma ngaye nje hayi lensizwe yenze kahle iqhubekele kwenye indawo ngoba yonke imizi yakhiwe leli qembu lika Eva. Leli lika Lilith hayi liyinkinga kakhulu leli lika Lilith ngoba lahlula ngisho uNkulunkulu. Manje lowo moya ke ubona moya okhona ke lo. Uyabona nje unkosikazi wokuqala kaAdam hayi umoya wakhe waphikisa uAdam wangafuna ukuthi asubmit kaAdam. Uyabona nje bonke labantu okuthiwa mangiqambela nje Dodo, labantu okuthiwa ama feminist leyo nhlobo enjalo-ke engalaleli ama-feminist ayikho-ke into ongayenza ngayo ngoba amanye imvamisa yagana abuye uma esebuye emendweni laphana abuye ahlohla abanye ukuthi ningayimeli into ebhedayo. So-ke umuntu onomqondo kaLilith hhayi ngeke uze umenzele utho Dodo uma umbusilisa, ngcono uvele nje uyeke kanje. Umfazi uba umfazi ngoba ehambisana nalo moya lokaEva. Senginileke Dodo.
2: Awungilele emsakazweni izulu mzansi, ubingelele sisidodo nabalaleli. Yaluza udaba lushubile. Kodwa-ke engizokusho nama ngisho ukuthi mhlambe impendulo eshaya emhlobeni. Kodwa ngizobeka nje nami ngendlela engilicabanga ngayo lolu daba. Yabona la sisidodo nabalaleli, uma umuntu eshayiswa imoto emgaqweni ingakho kwaba nomthetho wokuthi ake kwenziwe i-research. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu ashayiswa imoto, kodwa mase kufika izazimthetho zidrowisha zenza isketch sokuthi ushayiseke kanjani, bese kuthola sekuthi no, umuntu oshayisa imoto kahle kahle akuyona imoto eshayisa umuntu. Ngiqonde ephi-ke la ngiqonde khona, ngiqonde ekuthenini-ke. yabona lolu daba lucayi ngoba siyalicabangela sonke kodwa uma ngiluzwa mina lolu daba yabona la ekulendaba kamathandana kunobudebe ngokuyisimanga manje akufanele ukuthi ngoba naku umuntu ubeke inkinga yakhe ebese sivela sishishe sizwele lo umuntu onenkinga singayibhekanga inkinga ukuthi iqhamukani ngichaza ukuthini na ngichaza ukuthi abadoda ayizigebenga amadoda kungenzeke bekuthiwa vese lo muntu le ndoda le ibingasavele ngamthandi lo muntu ngoba ngikushiswa lokho izathu sokuthi kudalwe yini ukuthi yena aqhamuke ngoba eseyolobola kwenye indawo akukho la kuvela khona kwiplatform okuvela kuyona ukuthi cha ngike ngamkhuza kanje kanje kanje kanje akho platform nje akwali reporta kuyona udaba noma la kuvela khona ukuthi kwalibika khona lolu daba kuze kufike ethenini mhlambe kungaholela ethenini adikibale ebolondo so ke vele amadoda ayakwenza lokho mayisidle kahle intando yakamasibanibani ivele imsulele nomunye ngamacala ivele ukuthi mayithanda ithi uyinuka agezi mayithanda imbeke yonke amabala kanti namanga sihlulwe intando yalapha ya kamasibanibanyana ngakho ke uma sikhuluma ngalolu daba kufuna sikhulume sikubheke ukuthi amadoda ayigebengu afana nabo abantu besifazane ngoba nabo abantu besifazane bayigebengu ngoba umuntu wesifazane uma engasayifuni indoda uvele inekele ayitshele abantu ukuthi le ndoda iwukuthi nokuthi ibuye ukuthi nokuthi into engade ngayikhulumi besathandana la kule ndaba yamathandana nje kunobugebengu obuyisimangaliso akufanele usheshe kube khona umuntu ozomzwela nozomgxeka mase abantu sebalene isizathu ungasazi ngoba mhlawumbe uma sekuthiwa le ndoda ayibekwe la ayikhulumele nalo sisayikhulumele silalele thina siyeke ukujaja singathola ezinye i-ansa kunalezi
3: sosidodo angibingelele ngithemba ukuthi uyaphila kumhle ngigama ngoba Duma Sibongo umdabuka le ntabeni zasempendle kodwa ngisemeyivile ngokufihla ikhanda hhayi sosidodo yabona abafowethu ngingathanda nje mina ukubakhuthaza ukuthi umuntu wesifazane ongalaleli uma ekhuzwa angamshadi ngazi sisidoda ubona kuney'nkinga ey'ngabe emshadweni it's because abantu bashada nomuntu ongatshelwa bazitshela ukuthi uzoshintsha uma sekushadiwe akashintshi sisidoda umuntu umuntu wesifazane akashintshi ngoba eseshadile akashintshi futhi mhlawumbe nayiziyalo azozinikwa ngoba eseyogana ngisho ogogo bangahlala naye bamyala ubusuku bonke ngakusasa eyoshada le nto ngekuthi inhlonipho sisidoda ihambe ibange elide leya nto engathi ungakhula naye ekhaya yabona sisidoda mina mangithi kumuntu wesifazane wami angilifuni ibhulukwe angilifuni isiketi esincane ngisho leyo nto ngoba ngisuke ngazi ukuthi yinto engafuneki ekhaya la ngifuna ukumusa khona angithi sidodo njengoba ngimshada angimini engizoya kubo uyena ozoya ekhaya njengoba ngithi le nto angiyifuni it's because ngiyazi ukuthi ekhaya ayifuneki uma ngabe ngimkhuza engalaleli le nto engimkhuza kuyona uma ngabe sebengibuza ekhaya esegqoke le nto engathi angiyifuni ngiyophendula ngithini mina ngiyothi ngamtshela wagoloza kusho ukuthi ngamanye amazwi mina ngiyahluleka umuntu wesifazane wami uyangigolozela ngoba phela mina ngisuke ngazi la ngiphuma khona ekhaya ukuthi yini efunekayo yini engafuneki njengoba ngisuke ngizama ukulawula yena njengoba ngimlungiselela le ndawo le aya kuyona so nje abafowethu bangamshadi sisidoda umuntu wesifazane ongalaleli umuntu wesifazane akashintshi sisidoda ngisho eseshadile akazoshintsha bethi zwayubona sinemshadile last 6 months bese abantu bayahlukana because bafike bathandane bajikijelane ngamazwi emjolweni bese indoda

0: ngiyagijima ilobola icabanga ukuthi uzoshintsha mangabe sekushadiwe. Akashintshi umuntu wesifazane, akashintshwa umuntu wesifazane umshado. Icharacter ukuba unkosikazi usuke ezalwe nayo noma ukhuliswe ngayo, hhayi ukuthi uzoshintshwa ngoba eseshadile abe unkosikazi. Ngiyabonga sisidoda.
1: Sawubona sisidoda. U-4871 lo wase-Blue Waters. Hhayi sisi, ngihlale ngikulalele nje, kodwa-ke kulesi hloko sanamhlanje, eyi, abantu besimame bakhona nje ovele uthole ukuthi hhayi inkinga nje ngayo yonke into. Ngo noma kube khona into embili akwazi ukuzenza zikujabulise. Mangitholthi intombi nje ngama-hips kuphela, okunye ayikwazi ukupheka noma ekukline yena izinto akwazi ukuyibeka isetheke endlini. Manje uzofica mina isengimsebenzi emthathu engikwaziyo ukuthi ngiyayenza. Eyi, kuvele kube inkinga phela ngoba nami buya ngikhathele. Ngizokulinganisela nje, mina ngumuntu okwazi ukwenza amakhabethe, ngiphinde ngasemotweni ekhandeni ngangena ngaba nalo lwazi, kuphinde kube ugesi. Okwasendlini-ke vele ngangimdala ekhaya, ngangivele ngiphumise ngikwazi ukuyiklinela, ngiwashe yonke into, ngimise indlu ngendlela engithanda ngayo uma ngifuna ukushintsha. Manje uthole umuntu ofike kubuhle vele endlini, kuvele kunakale kakhulu-ke masekukhona yena, ngoba nangithi uyazama ukumuva iy'mpahla afuni ukulekelelwa, kodwa futhi izinto lezi asuke ziphakathi kuma-wardrobe. Fanele uthulule phela uma kuthi ufuna ukuhlalela phansi kwe-wardrobe, noma ulinde mina nge-weekend ngikubambise-ke, ngoba uyahluleka ukubamba wedwa. Uthi uyafika aqhumile i-wardrobe, utshela wena futhi ukuthi hhayi bengithi ngiyaklina phela la, ngoba ngiyazi wena uhlala uthanda kube clean. Ukudla uthole nako nje iphume imbili siwubeka lapha. Athi ngempela wena ukhule kanjani ekhaya? Masuzibuza-ke iba lapho nje inkinga kubantu besimama, uzigcine ungasazi ukuthi wamthola kanjani uzokwazi ukuhambisana-ke nezinto ezimbalwa. Abangcono laba-ke basebenze majalidini, ngoba bakube bathethiswa nabelungu ukuthi hey, why you move my things to that side, I told you mustn't touch. Manje la musho lokho kuthi hhayi wena uthetha njalo. Lo mtakwethu phela into mangiyibekela ngithi uyabona le sithombe esiphezulu nale vasi, kusongenza ukuthi mangibuhleli lapha ngibuka kube into ebonakala ukuthi ibeke umuntu owazi ukuthi uyibeka. Lokhu yafika sekuqoqene konke ekhoneni, sekubekwe phansi ngokunye. Hhayi, bona ukuthi hhayi sisenkingeni kona, asazi yolungiso ubani. Abantu besimama bazama ukufunda izinto, ukupheka nje ikakhulu. Ufike nje mhlawumbe unawa isitifiketi sokupheka, akwazi kwakupheka, thembe nje ukuthi uzobuka mina emehlweni sengizokuthanda nokuwasha nokukoroba futhi izinto ey'njalo nje sisi. Hhayi ukuthi yini, ngihlale ngilalele. Ngiyabonga.
2: Imbengelelo jodo mbengelelo nabelelo zomzansi usandile wakadlovenanda wat-44 emaplazini. Yabona abadodo la, kunento afuna bayi-understand ngempela abantu besifazane ukuthi le nto le yokuganwa akubo bonke abane-wife abangama-wife material abanama-qualities okuba unkosikazi. Umuntu wesifazane ngaba muhle abe yonke into, kodwa umuntu wesilisa usuke nezinto ey'thile akholelwa kuzona, noma emzini wakubo noma emndeni wakubo akholelwa ekuthinini. Unohlobo nje lomuntu afisa ukumbona umakoti wakubo. Khona abantu wesifazane utsho ukuthi umuntu umuhle udelile, kodwa uma uthi uzama ukuthi uyamcwacwa-ke, uzama ukuthi umkhande liyadizayina ukuthi abe lolu hlobo lomuntu wesifazane uyakugana noma ungaba unkosikazi wakho, uthole ukuthi hhayi amanzi namafutha.

0: lo muntu omuhle yonke into kodwa nje akanawo nje ama-qualities okuba unkosikazi. Ngophela unkosikazi umuntu osuke ezokwakha umuzi wakini, okufuna akwazi ukuhlonipha izinto ezenziwa kini, ahloniphe umuzi wakini, aba umuntu ozokwazi ukuthi kini mefike into ey'thile ezingahambi kahle akwazi ukulungisa lezo zinto. Bami uthi lo muntu akafithi, uma uthi uyambonisa akalaleli. Okuqala nje ngeke uthathe umuntu ongakulaleli nje umenze unkosikazi wakho, kuba lo muntu usho ukuthi uzongalaleli impilo yakho yonke, uzobona unkosikazi oyinhlonganizeke nje ongalaleli. Secondly, umuntu ongabahlonipha abantu bakini nomuzi wakini, uyakumthathe lo muntu. Uma uthi umuntu angithandi ukuqoko nje, kufanele ze leyo nto, kuba leyo nto niyisho into okwazi ithi ihambisana nomthetho wakini nekini. So kufana nani nomuntu uma uthi into ethile umbona umuntu ugavela umthola zonke into, ezinye izinto umuntu uyamkhombisa ukuthi cha mina ngithanda ukuthi kwenzeka nje. Ngithanda uma ngi-ayine kanje ibhloko lami, ngi-ayine kanje ishirt lami, ngi-ayine kanje, umkhombisa ezwe. Manje umuntu ongezwa ungafundi lutho, lo muntu lo shoes that lo muntu noma ngamuhla benjani benjani, kodwa akakwalifayi ukuthi ningakha nawo umuzi. Kuba ngcono kumuntu umusheshe wambona nabonani. Kuba buhlungu umuntu uma engenile kwatholakala ukuthi umbona esephakathi, kuba kuba sengathi nomuntu siyahlupheka noma uyamhlupha phakathi. Cha, kuwukuthi ungenile but akakwalifayi ukuthi abe le nto ofisa ukuthi ube yona. So ngicabanga ukuthi abesifazane kufanele bayi-understand-eke leyo nto. Umuntu uma ngabe ethangana nomuntu bebheke kusasa la mithi lo muntu mina sibani uma ngithanda ugqoke kanje, umlalela lo muntu mina sibani uma ngithanda wenze kanje, umlalela. Ngoba lo muntu usuke ekukhombisa ukuthi yena uthanda uhlobo olunjani olungabe umuntu wesifazane ophelela kuyena noma umngakhe. Uma ngabe no-refuse into ayishoyo ukuthi ngithanda into enje, uzohamba phela ufuna umuntu ekugcineni ozobela into ayifunayo, musho ukuthi uyakuhlupha noma uyakulahla. Kanti wena ungazange uvume ukuthi ubazeke ngale ndlela afilishe yena isithombe somuntu owumngakho, ukuthi ufise umuntu kungumuntu onjani. Bantu besifazane namanje inkinga abanengane abatshelwa, ingakho kuzotshotha isikhathi esiningi nasebengenile ukushada i-last kuyadivozwana ngale ngqondo yabo. So hayi ngoba ukuthi abantu besilisa mhlawumbe behade noma benjani, nabantu besilisa kusuke nohlobo lomuntu ngafisa mangingamu nje ngiyazohlompheka ekhaya nami ngohlompheka. Ngiyabonga.
1: Sawubona sisidoda, njani? Uyaphila? Ngiyaphila nami. Umuntu owenza izinto ongayithandi usuke ekuhlupha ngampela inhliziyo yakho. Uyobona nje mhlampe umuntu ngiyalinganisa uma yiphuzelwa ubaba wakwakhe noma ubaba wakhe eqonywa, ayikho into ebuhlungu njengaleyo nto. Usathe uyakhuza ukuthi kwenzekani, kwenziwe njani, athamba mawuthanda uzohlala, mawuthanda naloya ngiyamthanda. Manje abafana kulula kibo ngoba mhlampe kukulezo zinto ukuthi ubeqoma noma ubephuza, abafana kulula ukuthi bashishe baphume lapho baphuma khona. Ubuhlungu nje ukuthi ngoba uhlalileke naye engamtshelile lo engaboni imthembise kangangaye kuyisono phambi kwaNkulunkulu lokhu ade kwenza. Kodwa uma eqinisile futhi ukuthi ubemkhuza emhleka, kusho ukuthi noma esekwa esekubo uzothi mathi amtshele ukuthi hhayi bo u-1 no-2 ahleke ayaphiphisa usisi. Atshele abanye kodwa ngimlanga ukuthi uma ungalaleli okwaliwa. Ngiyabonga.
2: Molo msakazi wami, ngilalele nami ngolu hlelo lakho olumnandi. Ayi cha, nami ngithangiphawule impela. Ayi umuntu wesifazane nje ufake isiqephezana ongakhombisi ongahloniphi umzimba wakhe, uthi uyamtshela ngevele angakuzwa. Ayi nami vele ngibona ukuthi hayi umuntu uthi ushaye uyidlulele nje ungalokho uthi wakho uthando. Ngoba phela uyabona ukuthi la akho uthando la lo muntu lana akakho serious. Umuntu wesifazane nje ubalulekile ukuthi umequlaqula into ehloniphekile. Owu masambe uqhephenza nje ekugcineni phela kuthungeni makoti nomuntu ozaziyo ukuthi cha ngingahluli. Hayi ngeke umuntu wesifazane ngiyabasho ngempela kufunda ukugqoka isinto ehloniphekile. Abaqonde ekuhloniphekile zwakho ukuthi nathi thina besilisa simbone cha lo muntu umakoti wabantu, hhayi umakoti womuntu.

0: do outro furo corre, o chapéuzinho não corta. Ai.
1: Essas tatuagens não vão na barriga. Nossa, esse é o saco. Quanto mais ele cruza, um braço vazado. Ele cruza, sem cruza, ainda vai. E aí, meu puto, avançou, não vai ser minha vida. Melhor, você é minha delícia. Você usa uma cabeça. O puto cala. Aí, eu vou saber que mais vazado. Ngoba asifani njengoba le madoda engafani. Mina nje sesidodana ngisho ukuthi ngi-perfect, kodwa ngiphuma ekhaya ngifundisekile kahle nje. Yonke into yomuntu wesifazane ngayifundiswa, kodwa umyeni uphumile uthathwe intombazane eyisihlobo sakhe. Sengiphumile nje emshadweni. Intombazane engekho clean njengami, engekho yinhle njengami, engakwazi ngisho ukupheka. Ngikhuluma ngento engiyaziyo, engiyibonile yenzakalile before ngigive up emshadweni. Kumanje ubhuti ongathokozi engayinkubo lokusahlukana ngazayo inkubo. Ngenxa yayintombi sebezamile bonke abantu abazamile ukumbonisa empilweni, uqhelile kubona ubheke ku-50 years, kodwa nje uzenza umfana omncane uhlale njondolo kuyimanje. Yonke le nto engase ngimbuyisile mina kuyona ezinkosikazi. So njengabangathi abantu besifazane ngazuthi bonke bayabheda, bakhona besifazane abazamile yonke indlela, ngisho ukuthi ngi-perfect, kodwa ngizamile ngahluleka. Ngazagcina ngishiye phansi bengine-23 years ngithandana nalo muntu. Njengoba nalo muntu dekhala ngothayo kwa umuntu wesifazane ongakwazi ngisho ukupheka, nomuntu ongazange ngipheka into ebezimkhiphise ngesisu umyeni. Ngeke ngifike endlini ngijumisile, ngifike kuphekwe udoti, kodwa mina bengizama ngayo yonke indlela ukuthi ukudla kube right. Yindle eklini, eklini ngayena. Kumanje nje angazi, yikho ukuthi kuyeke kuthiwa umuntu masengihlukene ngiyambona amabala, ngiyengakufuni-ke mina lokho, kodwa kade ngimbone nje ngesonto ngadlale naye, ngambone nje. Kanti phela ngilindele ukuthi umuntu achachambe ngibonakale ukuthi uphatheke kahle, kusho ukuthi wena wangamphethe kahle. Kodwa nje mina ngishayisene ngihlukanisene ngisho ngikhombe ukuthi uyebuyenani lo ubaba wey'ngane zami. Ndlela sephupheni yabonga.
2: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
3: Sanibona sisitito, ngithembe ngiyaphila. Bakithi ngizangicolela ukuthi isiZulu sami ngokuthi sibuya sijeke, ngisikhulumela isiSuthu. Kade ngilalele la ngikhuluma sisitutu, ngiyabezwa abalaleli bayezibheka ngale ndlela bayibheka ngayo. Kodwa-ke mina mangithi ngibhekile sisi wami, okhe wayichaza lapha ecaleni ukuthi ukhulumile nobhuti ngale ndlela le ndaba ekuthinthe ngayo, ugcine sewufunela ubhuti ukuthi khona ukuzwayo isayidi lakhe ubhuti. Wachazela ubhuti ngale ndlela achazela ngayo ukuthi umkhuzile usisi, usisi wangalalela. Then ngokucabanga kwami bengicabanga ukuthi from lapho bekumele mhlawumbe uphindele laphayana usisi ukhonfirme ukuthi loku ubhuti akushoyo ingaba kuyiqiniso ukuthi ukhe wakhuzwa ngandlela thize ngento ethize na. Then wangakaye itshintshe indlela le mhlawumbe ubhuti bekamqela ukuthi atshintshe ngayo, ingabe into yokuthi mhlawumbe loyabhuti uyazishilda ngale nto.

0: makakhuluma azi ukuthi mhlawumbe noma ngathi uyithatha kancane yena kodwa kumunye umuntu yakheka. So siphunza namaphutha ukuya phambili, uthobe inhliziyo, uthathe isikhathi sakho, then uzothi kuhambeni kwesikhathi ubone ukuthi izinto zakho zihlela kanjani. Ngiyabonga sisi.
1: Sisidoda manjani? Ngiyaphila. Uvuma ukuphila, ngiyaluva isihloko sakho sisi, ngiyasizwa. Hey, nje zibe sesayichaza nje bese yahlaba mina enhlizweni. Mina ngikhuza, ngikhuza, ngikhuzile. Ngamkhuza ukuthi angawudla umcako. Hawu, sobe sahlala edanini lo mama ngihamba ngiyolala ehlala edanini lo mushayo leveni ekhumana nalo mcako. Akuya ukhohlwe lapho, mase ngivuke kusena lo mcako phepha kwasofa. Ewade ukhumbu. Ifoni ke sesidoda uTikTok lo noma iTikTok noma yini esolibukwa kushaya o12 ebusuku makuphekwa uyaphekwa nanga uTikTok amabhodo ashansi ukuzasa. Hayi sengakhuza sesidoda sengihlulekile nje nalo umuntu sengihleli nje ngihlulekile. Ngizothi ayenzele itiye nje kumkhulu mhlawumbe yenzile ngalelo langa mhlawumbe kanye enyangeni engenzela inkomishi etiye ekuseni. Hhawu uzovuka nje ebehlala phe kwefoni beleyoshona kuklima endlini ngothuke ma uklima endlini qale ukushanela ngize ngithethe zonke lezo zinto ey'njalo nje. Banjalo abantu besifazane iningi labo, hhayi ngibabhalela konke iningi labo nje angazi bangenelwe yini. Umendo bayawukhahlela nje, bayawukhahlela ngempela. Nasemlobolile ngembesa sesele khona uba kushizewushaye nje, kodwa ngiyabona ukuthi ngophila le mpilo kuzokube nini, ngophila le mpilo kuzokube nini. Hhayi ngiyabonga sisidoda, kunzima nje la emnyawo umlalendla.
2: Sawubona sisidoda, sawubona ebusuku. Ngiyangena yisisidoda, ngiyangena manje uma ke usebenzile nokucakeka-ke nokudideka-ke ngiphuma la kushonwe khona nkosi yami. Manje sokadlula khona-ke uhlelo-ke ungasaziwanga lonke umsuka wentaba, kodwa ngiyathola la ukuthi ukhuluma ngomuntu engathi ushiyiwe ofithu sisi wami. La ukhona ngicela nje ungakhathazeki ngalutho sisi, ungakhathazeki ngalutho. Unkulunkulu khona, uNkulunkulu uzokubekela umyeni, uzokulethela umyeni. Uma uNkulunkulu ezokunyusa sisi, cala ngathi ulahlile. Nami I'm talking from experience sisi, umuntu bawumthanda engakuthandi sosokuyinkinga leyo, ngoba uma into eyenzakalayo uthando lufanele ube both sides, hayi lube one side. So sisi cela ukwehlisa umoya ukhuleke sithandaze 6-7 months, 8 months, 10 months unyaka, uNkulunkulu uzomveza umuntu u-right. Uzibuze na ukuthi hawu kangihle wayehlaliwe ecashe kuphi, ehleli kuphi. UNkulunkulu njalo uzoqhubeka wada sisakazi, uNkulunkulu akhas

0: inyembezi bese eyanga izisuthi nami ngokushethe ngibuya khona ngokwesilisa ke so ngiyaxoxisa uDonsa sengiyaphezu kweminithi kodwa ngizoyintshontsha ngicela nje ukuthi usukududuze usise ukuthi mangakabi kwakho sisi kuyophunyiwa le masikhasini kodwa okungokwakho ngiyakuphunyiwa nethi imvula kunjani kunjani ungokwakho lokho ngiyakucela ke sisi ukuthi unganyakazi ekukhuzeni uNkulunkulu futhi isitha sakho wasijabulise umuntu bangabe seyenza izinto ezimbi kwembe seyakhala athi hey nani hamba ukuyangikhalela wena ukhaleleni ukhale ubuhlungu kweso buhlungu enhliziyweni uyazi kuye ngcono umuntu wayitshelile ukuthi angisakufuni bese ngakusasa avoyelobola ngeke umlwise ngezindaba nami nje umuntu ehlisa mathi umuntu angifuni ahambe ayetshelwa ngakusasa engimlwise kodwa ngenxa yokuba inhliziyo ibuhlungu ngoba usuke ungatshelwanga kodwa lelami lithi ke nguwe oyesizwe insizwa siyakutshela hlala sisi uzoba right ngiyakuchazela la ungasabi Mr. Lengis Law enduzuma
1: umntetho njani ngiyaphila ngicela ungazisho abantu besilisa nomntetho abathandi uyathanda umuntu angakuthandi yabo nje abazazi ukuthi bafunani most yabo usisa wakhulula inhliziyo uNkulunkulu uzomnikeza wakhe uyezu wakhe ukuze uthole ukuthi konke ade kwenza ubekwenza ethi umuntu uyamthanda kanti ubethikha izinto engathi sho uzomnika uNkulunkulu wakhe isemhlabeni la laba bayashitha benza yonke into uhlala umbekezelele kodwa ekugcineni angazazi ukuthi ufunani ngiyabonga ngicela ungazisho dodo
2: bangongoma ngibingelela ngomdlule nje kunethi kuhlonipha esami ngiyamsarisela umntana womuntu owashiwa indoda ngoba nakho besizenenakindawo abantu besimama bayayirelaxa uthotha umuntu esimama kwabakho ngiyamthakazela nomnyazi onengane nayo usezokwenza into ngitawuthandayo omunye nje ntuluthi usegqoka amabhulowe nje ngaphandle kokhuluma nawo sefaka amabhulowe bayethi yambuza athi hayi angamena ngiyakwazi ubashona abantu bapha amabhulowe bangiqoma hawu yiphi lakanto le yindekhaya omunye uthole ukuthi mhlawumbe usushibukile wathola umngane ngaphandle usiyamtshona ukuthi ngathi ndoda ngiyitholile uzibona lokuthi cha umawe ngala sisizwana ubebe okwenti uyajala ayifuni lo ngane futhi ekabantu abantu ngati aphinde futhi omunye uthole ukuthi omunye uzoshaya abathathu ekhaya awafuneki yabo okunye bekakho njengamnje mina ngoku kwayekwenzeke lokho ngilemezi la yamastele ethekini lase-ke ekhaya sengakhawumeza sekhaya ngahle kithi nje lapho kithi futhi imezi nje yami ney'ngane zami yize nawo imezi kababa kodwa yamafoku sebapha ngamanxa wabo ngingakhipha nosisibama nayasemakhayeni nendawo so la engena khona funa ma uzoyemakhaya funa ngicela abasemakhaya yosithi ukuthi ngicela ekhaya nangenzela utshwala nje abahekameza yabo ngamtshela unkosikazi kumele kuthi ube namuntu usovukile funeke uyohlala lapha ekhaya sizoyizama imizamo ukuthi utransfende emsebenzini yenu ongabona ukuthi uyamzima akathandi amakhaya okay ngathola ngathi do angiwagaba khona emakhaya usenhlelo lawo lomuzukula manje ngithe ngaphelele unkosikazi manje funa ngithole owesibili unkosikazi manje ozokwazi ukuhlala emakhaya azinze khona ukuze uma ngifika emakhaya ngenze namahewu ngenze yonke into angenza ngawo ukuthi baba manje imisebenzi sengayeka sekekwenza imisebenzi nombolami wenzanda ma ngenzayo ongamsaphothayo ngawuthutha uhlele emakhaya nje ilezo zinto esifuna amakhosikazi azenze into eziyaphambili eyinehlonipho okwesithathu unkosikazi ongayithandi umndeni wakho

0: Kulangabuj, ay, nembeka. Nkosikazi ufuna ukweseka simeseke simhloniphe nami ngifuna ukudlala ngabakithi kodwa nje naye akakabeki izinto ezincane kumina. Ngishule ukuthi-ke lezo zinto nje ukuthi abaweni ngokurelax afana ukuthi unkosikazi yena khosini selayikhaya. Noma ngenzela ukudla nje asakwazi ukwenza ukudla kumandi nje awumesele. Ngisho nasembhedeni nje uma ngabe mhlawumbe ethi athi unkosikazi hhayi hambe senzile nje. Senzikenelisomlungu aw senzikenelenovukenza kwenziwani kovukenza wabona nje babababamjelo ngishona ngafoha msomlungu baziyaduma okwesibili ziyaduma bayabamba lo mjolo lo so nenkosikazi funeka awarelaxi unkosikazi ayi indodaka ayiyondla endlini ngikhulumisana kahle kwendliwane nje ujanjuliswana ngendlela e-right into angayithandi hashtag uyithandi le kodwa awasimese ukuncisha imibhede kwalakho hlanu ndawoke ulitshela ukuthi angalokwenziwe ngokwesihlanu anisenzela ngomgqibelo uyeke i-timetable hayi kahle lo nomuntu wakushoyo.
1: Amthokoze Dodo ngethuba lolu daba olukhulunyayo luthandwa ukuthi lubucayi ngani ngoba masibheka le nto le yabantu besifazane besikhathi besikhathi sale mnyaka esiphila kuyo. Umthetho wakhona mangaka nje umzekelo, uma idamu lalikade lisaplaya likhiqiza amanzi acwebile ahlanzekile ebesephuma la manje sabalala kwempompi lapho kuzophumani futhi kuzophuma manje ahlanzekile. Kodwa manje idamu mangabe selisaplaya amanzi angcolile awudaka mayesesabalala lawo manzi vele kuzosabalala amanzi angcolile. So ke ngithi mina singayishayi laphaya phambili kulabantu besifazane besimanje manje ebesihlehle sibuke emva ukuthi basekhona na emumva abesuka khona emakhaya basekhona na abazali abathi mangabe umuntu ephuma kulelo khaya aphume ewumuntu owamanzi awucwebile nalapho ofika khona uyofika engamanzi awucwebile ahlanzekile maye indaba isemumva. Angibonga ngingabi mude kakhulu uvela ngezwi wamkhize isibongo.
2: Sanibonani emsakazweni izwi lomzansi ngokwethoba ngiyabekelela. Mfoka Bhengu lo umozi kayifane Bhengu wasendwedwe kwanyuswa esigodini sakaNkemba. Sithi sisho oyishayile akakayosi, oyosile akakayihle, oseyidlile udle icala. Mangabe ngilalele dade wethu ungakhali ukhaliswe mhlawumbe ukuthi kuthiwa umuntu obunaye uselobole omunye umuntu ebe enawe. Kungenzeka njengoba ngithi mina oyishayile akakayosi, oyosile akakayihle, oseyidlile udle icala, kungenzeka ukuthi ulobola nje bakhona futhi ababona

0: ngazi kunomuntu amlobulayo. Usalobolile nje akakayihle. Lalelake. Engakusho ukuthi kungenzeka futhi ukuthi kwenzeka lokho nje ngoba sekufika isikhathi sokuthi wena uthole ngowakho. Angeke kuqhamuke ngowakho kusathulekile nje. Ungathola ukuthi ulobolo omunye nje usekuvezela ukuthi wena awufanele kube umfazi kuye, kanti kukhona oseceleni osebenza umfazi. Uthola ukuthi unaye nje khona oseceleni osobona umfazi. Sekwenzeka lokho ukuze lowo muntu athole ithuba lokulobola wena uqobo lwakho. Kukhona inhlanhla enkulu ezayo eqondene nje nawe. Into ongayenza nje manje ngamabomu awuvele ushintshe nje, ufaka amahehili nje ugeze ube muhle. Mangabe iruthi ubungayifaka iruthi, ukufaka iruthi yakho ulungise ikhanda lakho ube muhle nje. Naye adideke ukuthi engazi kwezenjani ukuhambe ngamahehili ukuzilungisele manje ukuze kuthiwe ngabanye ukuthi ngazi kwezenjani, ngoba shuthi kukhombisa ukuthi kukhona okungcono okuza kuwe. Injalo empilweni, kunjalo ekhathini eyiningi. Kwesinye isikhathi kuqhamuka idivorce emshadweni, kanti idivorce iqhamuka ngoba sekukhona okungcono esekufanele kuqhamuke kunalokho osuke ukuhlanganisile nalo muntu ngaleso sikhathi. Wena ungabuka ngamehlo akho uyitshela ukuthi bekuyena yena umuntu obuzophelela kuyena, kanti cha, sekuyisona ngesikhathi sokuthi khona umuntu ofuna wena qobo lwakho-ke manje ukuthi akulobole akwenze umfazi. Ilawo magama engingawasho. Ngiyabonga.
1: Bembingelele ezimba mzansi. Bingelele abalaleli, mbingelele umphathi wohlelo Dr. Lucius. Cha, sesidodo engimkhalele lo nkosazana obeyimisele ngokugana nkosi yami. Ewe, kodwa wangalalela, akanakanga ukuthi hawu useyamosha. Kodwa-ke phela kufundwa kwamaphutha. Hawu, sengibongela-ke manje sizwe yoqhamuka-ke emva kwalena. Hhayi, yobe sithole umuntu oqondile, umuntu oyobe selalela, ngoba ngikholwa ukuthi usefundile ukuthi hawu ungalaleli, hawu usukuyimosha uma ungamlaleli umuntu wakho uthandana naye. Cha sisidodo, indaba nje mina one umuntu ogqoka ibhulukwe, two umuntu ophuzitshwala, three umuntu othanda amaphathi bumnandi, four umuntu owakwazi ukukhuluma ukuthi uma ukhuluma naye akuthatha akubhekisele, akubhekisele onamagama nje angekho right oyisayo, five umuntu ongakwazi ukupheka ukuthi uma epheka njena ubothi ayigcine icala la, hayi, six umuntu oyidwebe umzimba faka ama-tattoo. Cha, ngeke mina ngikwazi ukumlobola lo muntu loyo kule zinto esengiyibalile umuntu ozenzayo. Cha sisidodo, ngoba uma siwe siganwa phela siganela ivuso leziyo baba, ngoba usuke ubheka ukuthi lo muntu uma ngabe ngifika naye ekhaya, mhlawumbe ngithi ake sivakashe nje nangamaholidi ngo-December besiyodlukha isimusa ekhaya ube mnandi, uyofika afithe yena ekhaya, bombuka kanjani ekhaya, uyofika ayiphathe kanjani ekhaya. Usuke ubheka lokho kuyinsizwa yakwenu, ngoba uma uganywa phela usuke ufusa umuzi kababa wakho. Uyazazi izinto wena nsizwa kini eyi-right neyingafanele zenzeke emzini kababa wakho. Umuzi uyahlonishwa umuzi, especially kumuntu uma ngabe ezogana ezoba umakoti ekhaya. Cha sisidodo, ilokho nje mfowethu, ngoba osisi into

0: njengophethe kukona konke. Umuntu wesifazane, mina ngingalisho nje igama mhlawumbe elimi nje manje ukuthi umuntu wesifazane meke nje waqala wangena othandweni, fanele azi ukuthi uzolalela umuntu wesilisa wakhe ukuthi uthini. Meke ukuthi kodwa uyimisele ngokuzovusa umuzi, fanele azi nje ukuthi uzophatha umuntu wesilisa, uzoza umuntu wesilisa wakhe ukuthi uthini. Manje abantu besifazane sisidoda, ngokonakala kwezinto, ngokonakala kwezinto sisidoda, sebedidekile, uyabo, sebedidekile abantu besifazane, sebeyakhohlisana sisidoda, uyabo, ukuthi hayi ungeke uzuzwe njengalowo ngalowo, uyabona. Yini futhi into edala konke njalo lokho? Yingoba nabantu besilisa kwayibona, nabo abaqeqeshekile kahle, yabo, kwezinye, ngoba indaba enkulu sisidoda ilapha ekuthekeni wena uqhamuka kuphi, ekhayeni elinjani, ufundisweni, yabo. Ngoba sisidoda kwayena umuntu wesilisa kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi usethole umuntu wesifazane o-right ngempela omlalelayo, bese yadideka kwayena umuntu wesilisa. So nathi sabantu besilisa sibuye sibe namaphutha sisidoda ekuthekeni sibuye singazazi, yabo, ukuthi sithandane. Lokho sikwenze phambi kwabo abantu bese, phambi kwalo muntu othi uyamthanda, leyo nto ebisiyamconfusa kumuntu wesifazane, ngiyabona leyo nto leyo. Bese manje egcina esedideka-ke esethi sebekhohlisana, ngoba nabo babuye babe nenguyazana yabo, uyabona leyo nto. So kubona konke into ebalulekile ukuthi wena muntu wesilisa qonda ukuthi usikhathi sini, ngoba umuntu wesifazane uhleze ngaphansi komuntu wesilisa. Manje umuntu wesifazane uphakama nje ngoba wena umuntu wesilisa usu-weak, yabo, awusazenzi izinto ezifanele ngendlela okuyiyona, yabo. Bese manje uyaphuma-ke endleleni, umuntu wesifazane ukhishwa wena umuntu wesilisa. Ukuthi-ke unjani, ufake ikhindi, ufake ama-tattoo, konke lokho uma ungakuthandi umuntu wesifazane angakuyeka lokho. Uma eyimisele umtshela nawe ngendlela eqondile ukuthi uma kuwukuthi uyimisele ngami, lokhu nalokhu nalokhu nalokhu angikuthandi, uzokuyeka umuntu wesifazane lokho. Kodwa uzokhona ukuthi ufike usho kanjalo, bese kuyahamba-hamba, uba wikhi wena muntu wesilisa. Uba wikhi kanjani-ke? Ikakhulukazi nje ila emjolweni, uyasuke uyakubamba ukuthi uyajola. Ngoba uma uwumuntu wesilisa, akufanele umuntu wesilisa wakho, wesifazane wakho, akubambe nje uwumuntu wesilisa ukuthi uyajolela. Akufanele akubambe lokho, akufanele akubambe lokho. Uma kuwukuthi usesimweni sokuthatha isithembu, leyo nto ayicace, ibe sobala ukuthi wena udinga isithembu. Ngoba iyiyo le nto edidisa abantu besifazane. Abantu besifazane badidiswa yithina sabantu besilisa, nibabona nje bekanje manje. Yabo manje badideke baphelile-ke manje, kulowo mzuzu ababahle ababahle umhlola, kodwa badideke baphelile, ngoba sekudideke ngisho manje abazali ngisho emuva, abakwazi ukuqeqesha abantu besifazane ngendlela. Yabo, ngisho abantu besilisa kobaba lapha abakwazi ukuqeqesha abantu besilisa ngendlela. Yabo, umuntu wesilisa wazi ukuthi nje hayi intombi mama ekuthandanile nikwaye kuhanjwa kolalwa sekuphelile. Yabo, kodwa akaboni ukuthi lapha usethinta isibaya sendoda, usethinte umuzi wendoda. So ingane ayifundisekile ngisho umfana. So indaba ikuthina nathi sabazali sisidoda, yabona. Kodwa kubona konke umuntu wesilisa uyena ophethe konke, ngoba uma street yena izoqonda intombazana.
1: Yabo, ngazini lamzansi ngexolisa ukulula.
2: Sawubona sisidoda, njani? Ngiyaqala nokungena kwizwi lamzansi. Noma wakho ukuthi nje ngingene nawe ngibe ngowami umbono. Mina nginomuzwa lasisidoda ukuthi kahle kahle abantu besilisa badingani umuntu wesifazane, mina ngibahle kahle badingani
3: Sweet Toto, quiz no Zanzibar.

0: uNkulunkulu wangenzela umusa wabuya wabasekhaya uvele wayikhulumela yena kuloko wathi wema ngicela ukubuza ukuthi esontweni yini ongathanda ukuthi ngiyenze phakathi koku acharisha nokuweship. Ngathi mina ngiyakuthanda eweshipheni ngoba unevoice emnandi. Wathi hayi nginamahloni mina kubantu, okungcono ngizothatha umsebenzi welokhuzane wokuqasha. So nje ngajabula ngambuka uNkulunkulu ngoba ngisho sambe naye njengoba sengiqala umsebenzi. Hey, uvele alwe mayebona isikhathi athi wema kanti niqeda nini, ufuna ngabe sesambile mina enkonzweni kusasa ngizoya. So nje ngiyambuka uNkulunkulu ukuthi muhle, ingilosi uMakhadoshi iyasebenza phakathi kwekhaya lami. Ngiyabonga.
1: Ngisukuma nokubingelela ingilosi yayo ekhaya uMakhadoshi. Ufakazi bambuthu ekade ngahlala nabo. Nginomfana obekade funda e-UCT, friend engabuqedile ngonyaka odlule ngezathwana ezithizeni ke wangakwazi. Ngiyabonga ngoba bengikhuleka njalo ekuseni ngamanzi. So kunetoha litholile, ushilo wathi ma ayikhona itoha engilitholile esikoleni sengizokwazi ukuthi ngiqale kahle ngonyaka ozayo. Mase kuthi kulo munye umfana wami owenza u-grade 11, ngiyabonga ngomkhuleko futhi wamanzi asekuseni. Wabe ngivamise ukuthi njalo ngibavuse ngithi abawaphuze lawo manzi. Benomkhuba wokuhamba ekuseni ekhaya aze abuye ngabo past 10 to 11. Manje seyakwazi ukuhlala negenge yangasekhaya, ahlale nasendlini angazundi. Ngiyabonga.
2: Ngicela ukubingelela uMakhadoshi, ngibingelele nobaba Prophet Wazi Mamani. Igama lami nguSimangaliso wakaMeyi wesibongo, okuhlala ngihlala eMlazi. Ngithi anginama ngizoyibongela la ngoba la isonto ningigcine mhlawumbe before kurenivethu. Ngiyaqala ukufika njengoba selilingaka ibandla, ngiyajabula. Ngithi ngizoyibongela la ekhaya la ngihlala khona, bese ngihlala ngedwa noma wengane yasalahlekelene, kodwa naye angazi kwenzakalani idimoni elenzakalile. Kodwa uma kuwami uzobuya, uma kuthi akuyena wami kuyokwenzekala. UNkulunkulu angiphele wazo ngibhakani. Kodwa engikubonga kakhulu, abantwana bami basebengilahlekele nabo. Mina ngalahlekelwa into eyiningi ekhaya, ngilahlekelwa imali, ngitshontshelwa, ngigqekezelwa, ngilahlekelwa nabantu basekhaya nomama wami. Ngasala sengingedwa, nabantwana bami bangilahlekela kodwa sebebuyile ngokuza la ekhaya nokukholelwa nogcobo ngokulalela nomkhuleko wasekuseni icebo laNkulunkulu. Ngibonge nobaba uSobiya lapha mngwami wangi-encourage ey'nkulumeni zakhe ayekabe khona emsakazweni. Ende ngibonge noMamkhizi. Ngithi konke kuyenzeka, angisebenzi bazalwane, kodwa angikaze ngilale ngidla ikabishi noma amazambane, ngidla inyama zonke iy'nsuku. Zonke iy'nsuku ngidla inyama. Nabantwana bami ngihambe nje ngithole imisebenzi yagesi, ngenza imisebenzi, ngisuka ngipha ney'ngane zami nje imali yabo nje nokuza lapha, ngithenge nomshini wokuwasha. Angisebenzi njalo, ngisazothenga nesitofu esino-oven. Kuningi engikufisayo, okukulahlekele ngiyazi kusazobuya. Ngiphethe uMakhadoshi la, uyagulugela, uyafohla, uyangifohlela, akukho angakwenzi. Sekushoyela ukuthi ngithele nje umsebenzi ustable, ngibuya ngizenzela imisebenzi yami kagesi ngesikhathi sami. Ngithi ngiyabonga kakhulu. Amen.
1: Ngiyabingelela ingilosi uMakhadosha. Bazalwane, ubufakazi bami ngiqala ukufika la ngenyanga edluli. Ngijwayeleke ukulalela umkhuleko wango-4 uthe ngolesine ngangize la ejobhini. Uma ngithenga kubona ukuthi imali siyashoda, angisenayo imali yokudla, bese ngiyongena kwesinye isitolo ngithi ngiyothenga into ophuzi. Uma ngingena ngibeka iy'mpahla ngiqonde emafrijini, uma ngiseza amehlo ami abuke lapha, kukhona into elapha phansi kodwa ngibone ukuthi yini, kodwa amehlo ami ayayibuka leya nto. Uma ngiza abantu bayajomba, hhayi ngithi ngiyabheka, hawu u-R50. Ngucoshe bazalwane, ngiyithatha into yokuphuza, ngakwazi nanokuthi ngithenge into engizoyidla ngoba ngase ngishotelwa yimali. Ngizobonga kakhulu ugcobo lala ekhaya, ingilosi kaMakhadosha iphinde ingigulukudele ikhaya lami, iphinde ingenzele.

0: Mi amén.
1: Mbeleli ngizozama kadoshi ngumangcobo ka 193 ngokuhlanga. Mina ngizothi ufakazi lengizozi esingenzele bona. Akazi babangiprofithela ngikaze ngiyithenga ikhombo angikazi nje. Kodwa izinto ezenzakalayo ziyamangalisa angazi futhi ngeke ngiyilande zonke engizokusho nje okuvele kwangivula amehlo kakhulu emva kwenkonzo yamatshe. Sasilala kwani 7 days. Semvaka ngithi kube u 13 days emva kwaloko kwaqhamuka umuntu othi ufuna ukuzolungisa indlela egcekeni kwami nganqaba. Emva kwaloko ngakwadlula u 2 days ngakusasa ngathola itshe nami engalazi ngaliphinisela khona ziyakhala.
2: Ngilosi kababa makadoshi ngizocela ukuthula ubufakazi ngeke ngikwazi ukuthula kuningi kwenzeka empilweni yami iyangifohlela le ngilosi ekhaya nje sekuningi sekingifohlele ingenzele yona ngikhuluma nawe nje ekhaya amatrucka ayangena ayaphuma yakhiwa bele ingilosi iqhubeka nokungifohlela ngicela ubaba wami kade kuthiwa uyagcina emsebenzini namhlanje bengitshele ukuthi usuku lokugcina namhlanje uyaretire kodwa abaphathi bakhe bathe angekwazi ukuthi ahambe bamfune esebenzini. Ngiyabonga ingilosi kababa ongifohlela umfana asekhaya na uthole umsebenzi ngokunyathela kwami nje la kwavuleka umsebenzi uyasebenza ngikhuluma nawe nje. Ngiyacela ingilosi kababa ingifohlele kulomuzi engiwakhayo usuyaphela kona sekushoda kancane. Kodwa ngiyacela ngifohlele ngoba ngiyabona ukuthi bese kukhona izitha ezikhona sekungafuni ukuqhubeka sengibalekwa umakhi. Ngiyacela ingilosi kababa ukuthi ngifohlele. Okunye ngicela ingilosi kababa ingilwele abafowethu bonke banenkinga bonke akekho ongcono sekuzongenela kulokugcina ke manje. Ngicela ingilosi kababa ibavikele njalo bonke badila isitha sidila nabafana bonke abafana basekhaya ayikho into e-right nje ebambekayo. Yabonga
3: ngibingelela ingilosi makadoshi iyasifohlela abazalwane mungabe ukholwa ngempela kuyenzeka kwenzekile okuningi kumina engeke ngikubale kodwa okukhulu kakhulu engize ngako namhlanje ngokuthi umntanami lasibonani kade ngiyiphelezelile namhlanje ihambile esikoleni ithole isikole kwenye ama-FET ngale bengifika la ngiphethe amakhadi nginjengohlanga nama-ID abo ngwaphakamisa amasekuthandazwe ingifohlelile-ke ingilosi ngibona ukuthi uma ngase ngingabongi ngabe ngenza iphutha ngicelele umfana wami kumsebenzi-ke ingilosi ngiyazi zomfohlela.
4: Ngibingelele ingilosi makadosha ngibonge into esingenzele zona ngeza back to sender kwathi uma kumsombuluko kwathi ngolosibili kwakhona intombazane eyavele yathi kumawe iy'ngane zazo umfana wami yathi yena izomthengela iy'nkabi thamsani iy'nkantolo bazalwane manje njobade kuyilokhu uza kuyinkonzo le yamakhandlela yaphinda le ntombazane uma sengifika ekhaya umfana wami sethathwa amaphoyisa ngoba wayishaya ngemvoba sesimtshelile vele emsebenzini ukuthi ithe izomthengela iy'nkani yavela amaphoyisa ambuyisa umfana wami base bethi akaye kobingelela ngolwesibili lolodlule ngakuthi ngizozothula ufakazi ngabambeka nothengisele ney'ngane wavele waphuma base bethi akeze ngomhla ka-25 Agasti le ntombazane ebazalwane angazi kufanele ngezinjani. Ngiyayibonga ingilosi kababamamana
5: ngibingelele ingilosi umakhadosi ngiphakama nokuzobonga bazalwane amandla ale ngilosi bazalwane usuthi emasontweni adlule ngathi ngiphathe kwale ndawo ngathenga isitikha lezi ey'thengwayo bazalwane phakathi kwekhaya lami bezinezilwane ezihluphayo egijima phezu kwendlu Umsuku nemini umuntu ehlezi thukile ngazo zonke